0: Buksan mo yung radyo dali. Tumutugtog yung theme song natin.
1: Sa 102.7 Star FM? Oo nga, no? Nakakilig naman.
0: Mula dito sa Lucena City.
1: Hanggang dito sa Ortigas.
0: Ramdam namin, nakapiling namin ang isa't isa. Kahit LDR kami. Dahil sa 102.7 Star FM.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Natanggap po ng major prize na 3,000 sa katatapos ng week 1 ng Swerte sa Palengke 2026 Studio Drew. Ako po si Tita Mata sa Payatas, Quezon City. Nagpapasalamat ako sa instant cash sa 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines this week. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na Epicacent Oil, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-Star Nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng malalaking papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
9: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
9: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: Sasar ko na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
11: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.

0: German Bolero.
1: Funky Town, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 27 Star Minutes, makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:27 8:27 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hindi ako na masasabi 26. Baka magalit ang orasan. Hey, happy listening. Naiginig daw ang aking mga parents sa mga oras na ito in the Mandaluyong City. Anyo nga sa inyo. Como estas? Sawadika arigato. Kamsamnida. Eto na nga sa mga star. Ay, sorry. Kasi naman, eto na nga ano, kung halimbawa nagtatanong ka, uulan ba this morning or itong araw na ito? The answer is yes and no. Uulan sa ilang mga parte ng mga lugar, ano, pero hindi naman uulan sa ilang mga parte ng Pilipinas. O, Metro Manila na lang. Diba? Kasi kanina talaga nagtaka ako as in doon sa amin, hindi umuulan. Pero dito pagdating na ng pa-EDSA na, Mandaluyong pa rin. Umulan pala. Ang galing, no? Ang galing. So ito, weather update mula po sa ating mga pangmalakasang DOST Pag-asa. So ngayong araw, no, meron pong asahan, no, ang pag-ulan sa Bataan, sa Morong, Bagaca, Hermosa, sa Dinalupihan, Mariveles, no, sa susunod na 2 oras pa iyan. Pero sa Metro Manila, no, maaari po itong maranasan din sa Quezon City at sa Manila. Ilang mga lugar po dyan. At sa Zambales, sa San Antonio, San Narciso, San Felipe at sa Kabangan. Sa Bulacan naman, sa Angat, Angat ata, no, paano ba to? Sa mga taga dyan, alam mo, nalilito talaga ako simula pa dati nung bata pa ako. Sarangin. Angat, pero Angat dam kasi tawag din. Anyways, at Norzagaray, 'di ba? At maaari po yung tumagal pa ng 2 hours, no? At maaaring makaapekto din sa mga kalapit na lugar. So ayan ha. So magdala ka lang din ng payong kung gagala ka ba. Nakakaya naman sa payong mo. Dali mo na yan. At meron po tayong ilang mga road closure ngayong araw. July 19, 2026. 6 a.m. onwards po ito, ano, dahil sa projected rally ng United People's Initiative or UPI. So, meron pong saradong lugar dyan sa may Liwasang Bonifacio. Dyan din po sa may Ayala Bridge sa Maynila. At dyan po sa CRB Mendiola. Yan. So sa mga nasa kalsada ngayon, magdadrive, magko-commute, alam nyo na po yung mga iiwasan nyo pong lugar ngayong araw dahil pong may gagawin na mga kilos protesta po dyan sa mga lugar na nabanggit natin. So ano po yan ha? Sarado po. Closed. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Oy, welcome, ano. Wow naman. Alam ko na, enjoy nyo, no? Ang ganda ng mga nasa playlist natin ngayon dito po sa ating programang Sunday Disco Flashback. Ang ganda. Handpicked. Wow. Ako yung pumili. Oo. Ako yung pumili ng tatanggalin. Pero ayan, ako, sinasabi ko sa inyo, marami pa po tayong mga awitin na magpapa-boost ng enerhiya ninyo this morning ng Sunday. Chill lang tayo, everybody. It's Sunday naman, so bigay mo na yun sa sarili mo, kumalma ka dyan. Oo. Laid back ka lang. Oo, medyo higa-higa ka lang. Tapos makinig ka lang sa mga tugtugan natin dito po sa ating programang Sunday Disco Flashback. With me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kiliti, bobola-bulain kayo hanggang alas 10 po ng umaga dito po sa programang Sunday Disco Flashback. Ayan. Ayan. Okay. O basta sa mga taga-Purok 3, Mandaluyong City, magingay! Ayan na, pag hindi Star FM, 102.7 Star FM, Manila yung pinapakinggan nyo, iiyak ako. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na po tayong 32 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako po si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
4: Mga ka-beer gold, tuloy-tuloy lang ang pag-boost ball ng tag-ulan. Abangan, weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts from food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa pure gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select pure gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of pure gold for the complete list of stores and promo details. Eka Fair Trade Code number FDEB 2580.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
5: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
6: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: The greatest hits of all time.
9: Sunday Disco Flashback.
10: Flashback.
9: On Star FM.

0: beses para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: 102.7.
5: Kayo ay nakikinig kay German Bolero.
6: German Bolero.
5: Kay German Bolero.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
3: Show.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.

0: Sherman Bolero.
1: Yan ang awiting Take On Me ng pop band na AHA. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Paras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 27 star minutes makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:27 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ayan pong awiting napakinggan ninyo. Ay awiting nga po ng Norwegian band na AHA. Ayan, iconic 80s hit po yan ha, yung Take On Me. At ito ha, nakukilalang kilala po yan na lumagapak. Oo, hindi po siya nagtagumpay nung una. At pangalawa, pero naging nagkaroon po yan ng groundbreaking na music video launch, yung music video nito, at naging number one po yan sa US Billboard Hot 100 noong October 1985. Ah, diba? So meron po yan halos 3,000 hand-drawn frames to complete po no, yung music video niya. Oh, ayan nga, ang AHA po, ayan na, kilalang synth pop band na Norwegian nga po sila. Nabuo noong 1982 ng singer na si Morten Harket, guitarist na si Paul Wakatar Savoy, at ng kanyang keyboardist na si Maine Furuhomen. Yan. At syempre, ayan nga po ang global top charts nila noong 1985 debut single na Take On Me. Ayan. Dahil nga sa pencil sketch animation and live action music video nila, kaya sila nakilala, kaya naging number one yung Take On Me. Take On Me. Take me on. Wala namang ganun. Dinagdag ko lang. Sorry na, sorry na. Ayan na, sa mga Star Nation natin, ang awiting Take On Me. Mula po yan sa Norwegian synth pop band na AHA. So, sana kilala mo na sila. Shake hands na kayo ha, yung mga listener natin dyan. Ito po ang bandang AHA. AHA, ito po ang ating listeners. Yan, magkakilala na dapat kayo. Dali-dali po tayo sa ating programang Sunday Disco Flashback. But it's still going to be until, ganun lamang. Oo, hanggang alas 10 lang po ito ng umaga. At ako pa rin naman ang iyong kasama. Hanggang alas 10 ha. Star DJ German Bolero ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kilipi. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 star minutes makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:30 in the morning. Happy morning! Dito na po yan. O, balik tugtugan na tayo para masaya ka ha. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star FM!
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
3: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The greatest hits of all time.
7: Sunday Disco Flashback.
8: Flashback.
7: On Star.

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Ate, ang lakas ng radyo nyo ah. Parang nasa concert ako habang nagpapakulay ng buhok.
2: Ayaw ba, syempre. Dito kasi sa parlor namin, dapat habang gumaganda ka, dumadagundong din ang tugtugan at kaalaman.
3: Kaya kami dito sa Maynila, 102.7 Star FM talaga. Dahil Basta Star, bida ang good vibes, tugtugan at impormasyon.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
0: It's all for you.
6: Star FM.
7: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Ako po si Marceladino mula sa Carmona, Cavite, ang winner ng major prize na 5,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 noong July 11, 2026. Para sa week number 1, maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito, pambili pa ng gamot. More power and God bless po sa lahat ng

0: Mga kanta at kwento yung talagang malapit sa puso nating mga Pilipino. Andito lahat yan sa Pinoy Memories sa Star FM. Tayo po ay nabiyayaan ng parangal bilang Best Entertainment Program ng Catholic Mass Media Awards. At may citation din po tayo bilang Best Educational Program. Doon pa lang, Star Nation, sure na akong mag-i-enjoy kayo at may matututunan pa. This is Dr. O spinning the music for you.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Good morning, Star Nation! Kayo po ay nakikinig sa Pinoy Memories dito sa inyong favorite na station, Star FM! Alams na! Grabe naman itong artificial intelligence generated video na pinapakalat ng state-run media ng bansang China, no? Maski sinasabi pa ng gobyerno nila na wala silang ambag dito, the fact that it is airing in their state media tells you na di mangyayari yan kung walang approval yung gobyerno nila. Sana sabing palabas po na mga 58 seconds long, unggoy daw yung Pilipinas at puppet ng USA at Japan. Gusto pang ipalabas na deserve natin yung ma-water cannon tayo o kaya ipahirapan sa West Philippine Sea dahil hanggang sige reset naman tayo ng mga linyada ng mga kaalyado natin na sumisira sa katotohanan ng kanila raw yung West Philippine Sea. Now, gustong ipalabas na yung pagtatanggol natin sa ating sovereign territories dapat pang idikta raw po ng mga kaalyado natin at wala raw sariling pag-iisip ang bansang Pilipinas o ang mga Pinoy na unggoy. Ibang klase din, ano? Di ba nga, mga ka-Star Nation, yung property rights are very clear po sa atin. Okay lang ba na ipaangkin sa iba yung sa atin? Dahil sabi nila, ay dati pa raw nilang pag-aari yun, maski na sa batas at sa pag-aari, wala naman silang pruweba. Ano kala ng mga ito sa atin? Di tayo nag-iisip? Ito lang yung irony. Ha, Star Nation, pasensya na po kung may matamaan. Yung unggoy na Noypi sa video, aba, biro mo po ba? Kamukha ng ambasador nila. Ay nako, mahabaging Diyos. If hindi po ito tahasang sample ng bullying, ewan ko na lang kung anong makikita nyo dito. Pero sabi ko nga, last week pa lang, importante na tayong mga Pilipino ay klarado sa rights natin at di basta-basta yuyuko sa ganitong mga klaseng propaganda. Dasal din ni Dr. O na yung mga binoto nating mga lideres, tumigil na sa mga pagkakampi nila sa ibang bansa at magkaisa na lang bilang mga Pinoy na tumayo tayo sa tama. Kasi nga, if kaya mong ipagkanulo yung bayan mo at yung mga kababayan mo, bakit nga ba pagtitiwalaan ka ng di mo nga bansa mismo? Naisip mo ba yun? Ayoko na magsabi ng pangalan. Nako. Para matanggal yung stress natin. Ay, Diyos ko, Panginoon Diyos. Pare-pareho na lang tayo mag-sing along. Ha? Sing along na muna tayo sa music ng Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

musikang pampagano mo sa araw ng Linggo, syempre, with Pinoy Memory, the Star FM. Now, after a long lease of boyfriends at after maayos siguro yung mga prenuptial na gusot, sabi nga ng isang lawyer, I don't know if she had signed any prenuptial. Natuloy din po yung kasalang Bea Alonso at Vincent Ko. Pero di po sa Italy nangyari. Ha? Saan? Sa Makati! Iba talaga to sa Makati. Specifically po sa opisina ni Mayora Nancy Binay. Yan yung masayang balitang bibigay ko sa inyo. Yung nakakahiya naman, eto. Yung pagpatay kay Kent Carpenter na isang kapita-pitagang marine biologist na naninirahan dito sa ating bansa at tumutulong sa mga Pilipino. Una po sa mga pagtuturo na ginagawa niya sa ilang mga universidad gaya ng Siliman University sa Dumaguete at sa mga advocacy niya sa marine conservation. May nahuli daw ng mga suspects pero di pa clear kung ano yung motive. Eh kung sana magpagnanakaw lang yan, sana naman di na pumatay, di ba? Masakit eh. Maayos tong mamang ito. Eto pa, yung Pinoy na live-in partner mukhang kasabot pa raw. Eh na-remember ko tuloy, Star Nation, yung nangyari din sa isang sikat na harpist na si Tadao Hayashi. Natatandaan niyo po ba yan? Dito po yan sa Pilipinas na nirahan. Noong late 80s and 90s, ay sikat na sikat po itong mamang ito. At tumira pa nga dito sa Pilipinas, dyan sa may Caloocan, sa may Tala, making his music. Now, baka hindi nyo natandaan, pakinggan natin yung sample ng music niya. O eto.

0: eh, di ba? Pang-relax na music, ang ganda. Later po kasi, around 2001, naku, pinatay ito ng mga Pinoy na kilala niya rin. Sabi pa nga ng iba, mga kaibigan niya raw din po ito, yung isa naging lover pa nga niya. Talagang parami ng parami yung balita na yung mga Pinay na partner ni AFAM, na pagkatapos sa hututan ng pera, iiwan na lang basta-basta. At minsan, nagiging palaboy at kaawa-awa ang mamang ito. Supposedly, sumama sa Pilipinas, binenta yung mga ari-arian abroad na laki ng pera, nag-iisip na makapag-retire dito sa ating bansa and have a life in paradise. Tapos yun, impyerno yung napapala. Mga ka-Sarnation, hindi po tayo ganyan bilang isang bansa at bilang mga Pilipino. Maalaga po tayo, lalo na sa mga taong tinulungan din tayo dati. May utang na loob kasi tayo. Yung mga balitang inalipusan natin, ginawang ATM, pinerahan, itong pinapapatay pa, hindi po ugaling Pinoy yan. Kaya huwag gagawin at huwag tutularan. O siya, balik Pinoy members na po tayo with Star FM! Star FM!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR Permit Number 0499, Series of 2026.
2: Mga awiting Pinoy,
3: mag-sing along na
2: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: At diyan nagtatapos ang Purong Pinoy Hits.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
0: Dito sa Star FM.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
6: The Philippines number one Star FM.
7: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
8: it's all for you.
7: It's all for you in the afternoon. We'll keep

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
2: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
1: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
3: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM FM

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
2: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
1: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
2: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
1: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Pilit ba ng panahon, hindi talaga natin mapigilan ang pamimigay ng papremyo ng Star FM at Bombo Radyo. Ako po si Katrina Latorena na nakatira sa Malinta, Valenzuela. Isa sa mga nanalo ng 1,000 pesos cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang Oro Can Pay, 1 box ng MX3 coffee, 2 cans of Gold Cup sardines, at one piece ng Comeria. Thank you pala po. Dito sa Baldeco Greenleaf Market, Valenzuela City. Para sa palengke, activation ng Swerte sa Palengke 2026, week 2 noong July 18, 2026. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 pesos. Thank you po sa Star FM Bombo Radio at sa mga sponsor natin sa papromo na ito. Like mo, share mo!
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sar Saya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sar Saya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Naghulog lang ako ng entry sa palengke activation na Swerte sa Palengke 2026 week 2 noong July 18, 2026 sa Baldico Green Leaf Market, Valenzuela City. Nanalo pa ako ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack na may isang oro pencil and one box na MX3 coffee, 2 cans of gold cup, sardinas at 1 pieces na Comea S3Q palabo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Ako po si Shelmy Gliabo, nakatira sa Canumay West, Valenzuela City. Nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radio at sa mga sponsors sa pa-premium aking natanggap. Like and share me to. Yay! Yay!
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Basta Star.
4: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.

0: Midnight Sweep. Till next Sunday, right here on Star FM.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM, across the nation.
5: Star FM, number one. 02.7.
6: Parang hindi ko na talaga to kaya. Sobrang sakit na ng puso ko. Ayoko nang magmahal. Pero buti na lang may mga love songs at nandito ng Star FM DJs na pwedeng magpayo sa akin. Dito sa Quezon Province, kahit ano pang pinagdadaanan mo, kasama mo ang Star FM.
0: Oh. Star FM!
7: Star FM!
2: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
8: Star FM!
9: Sa palengke, may swerte!
10: May swerte? Sa palengke?
9: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
11: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
9: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
11: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
12: Series of 2026.

0: Ficosento is the generic name of Ficosento oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Ficosento Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 300. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte Star FM.
4: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
2: Ificacent Oil, isang cup o label in any size.
4: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Adarna.
1: You know, waiting to become one. Mula po yan, si Spice Girls. Yeah! Diba? Sobrang spicy niyan. Extra, extra, extra hot. Yan! Welcome to Radio Chef. Maganda, maganda, maganda. Afternoon ng Sunday. Diba? Sa mga chill, chill, chill, chill, chillax ang Sunday. Sa biyahe o kaya naman. Nagpapaan dahil may pasok ka kinabukasan. Sobrang aga naman. Di ba? Kung dito ka sa Metro Manila tapos matutulog ka ng mga 7, 8 o'clock ng gabi, ikaw na yung pinaka-healthy. Wow! Totoo yan! Kasi radiation doon sa mga province, parang yan yung standard ng tulog. Pero dito, yan ang standard ng kain. Kain mo pa lang yan. By the way, speaking of kain, may kilala ka bang taong hindi mapakali na hindi pwedeng walang pinapanood habang kumakain? Na para bang nakadepende ang buhay doon? Na kailangan meron talaga siyang screen, meron siyang piniplay na pinapanood habang kumakain. Alam mo, ang tawag sa ganyang habit, no? Tinatawag yan na distracted eating. Grabe, distracted agad. Ang gawang iba. Or in other terms, mindless eating. So madalas itong nangyayari kapag sanay na yung utak mo na i-partner ang pagkain sa mabilis na dopamine. Yung dopamine na nag-hormone na nagbibigay ng saya, ng relaxation na mula sa panonood. Yung iba naman, syempre, ganon. Basta may pinapanood. Sa marami, pampawala siya ng stress, no? Parang mabilis sa paraan para mag-relax, matapos yung nakakapagod na araw. Iba naman, ginagawa yun para iwas inip or iwas lungkot, di ba? Kasi pag nanonood ka, parang meron ka na rin kasama. Lalo na kung mag-isa ka kapag break time mo. O kaya naman, hindi mo feel makipag-usap. Nanonood ka na lang. Para ikutan, ay, kapag kumakain ng mag-isa, diba? Meron pa, meron ding tinatawag na brain stimulation. So, nagbibigay ito ng karagdagang stimulation sa utak mo para hindi ma-overstimulate yung sarili mong mga iniisip, diba? Yung mga overthink, nadidistract ka. No, ayan na. Panoorin mo yung next episode habang kumakain ka. But of course, kasi radiation. Mas maganda pa rin na nakafocus ka sa kung ano ang iyong ginagawa. Like, kung kakain, kain lang muna. And part din kasi yun na, halimbawa, nasa formal kang meeting, reyo, kain lang. Makipagkwentuhan din, wag puro cellphone. Aba, sayang naman yan. Puro na lang kay cellphone. Kung ano pa man, kasi radiation, pwede mong tapikin yung kakilala mong yan. Uy, ano naman, minsan naman, bawas-bawasan mo yan. So, doon siya masaya, nasanay siya doon. Eh, di sige, as long as okay pa naman siya, ganun, di ba? Anyway, sabi sa'yo, kapag sa Metro Manila, mga ganitong oras, kakain pa lang. Yung iba niyan, 9 p.m., 10 p.m. pa lang. Karas natin, 39 star minutes.

0: So makalipas po ang alas natin ng gabi, 7:39 in the evening at the Philippine Standard Time. 7:39 in the evening. Wow! Yan po ating oras, Kasi Edition. Ako po yung kasama, ang iyong sweetie, sweetie girl, Ivonne Adarna. Dito po yan sa programang It's All For You in the Evening. Dito lamang yan sa 1.7. Like mo, share mo. Star
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker.

0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plus
1: Omega Pain Killer.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. The prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng
3: Pakatanggal ng Pagod ang hatid ng Bombuela City para sa kanilang palengke activation ng Swerte sa Palengke. Ako po si Nenita Yumang, address Ekako Street. Nanalo po ako ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth gift pack na may isang
4: serving the Philippines. Broadcasting from Mega Manila.
0: On Adarna.

0: Radio at Star FM. Ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Kapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya.
0: Masarap, fresh, nutritious, masigla.
1: Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. This Nation.
2: Car permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Paleng FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International.
3: Is Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, sila
3: GMA, Barangay Cavite.

0: You're with Evolve.
1: Wala na bang pag-ibig? Ang first one na yan. Pero awitin na, mula po kay Jaya. At sa mga hindi nakakaalam, alam mo ba na ang tunay na pangalan na ni Jaya ay Maria Luisa Ramsey Cagastian. Ay! Ang haba no? Maria Luisa Ramsey Cagastian, and also known professionally as Jaya. Isa siyang Filipino singer and of course an actress. And isa rin television personality. And actually, siya ang tinutunas bilang the queen of soul. Ikaw ba namang hagurin? Hagurin ka ng mga kanta niya talaga. Kuwari yan, isa sa mga sikat na awitin na Wala na bang pag-ibig? Laging naroon ka dahil tanging ikaw, dahil ba sa kanya? Tapos kung wala na, ano ba baka sa radiation? Pero ito kasi pinaka for me, parang ito yung pinaka sikat. Talagang kapag gusto mong i-impersonate si Jaya, makinig ka ng wala na bang pag-ibig. Alam mo sa tingin ko, kung yung ibang bansa merong ginagayang Shakira, dito sa Pilipinas, meron Jaya. Yahoo! Well, anyway, ayun lang, Kasradation. Ilan sa mga trivia. Of course, sa iyong awitin yung pinakinggan. Nakakatuwa lang, Kasradation. Kasi, alam, parang it brings memories talaga, no? Yung mga awitin na yan. Kasi, sabi dyan, pag naisip ko si Jaya, si Jano Gibbs, ayan, yung kumanta sa Full House. I think I'm falling in love with you, na naging official soundtrack din ng Full House. Kung alam mo yon, si Jessie, si ano ang pangalan niya? Basta yung magandang babae, magandang South Korean actress na gumanap sa Full House tsaka sa The Glory. Song Hye Kyo. Alam po siya yun. Song Hye Kyo. Ay, naka. Very, very beautiful. Anong ganap ngayong Sunday at pasok na bukas? Mapapasabi ka na lang ng hala, tapos na. Hala, yun na yun. Ano ba yan? Lunes na naman tomorrow. Alam mo, isipin mo na lang ha. Isipin mo na lang, malapit na mag-weeks or ilang weeks na lang, sahod na, di ba? Ganun na lang, Kasarnation. Ganun na lang. Para lang mapilit mo yung sarili. Pero I think the best way to your stress or your anxiousness na back to work bukas is to simply live with it, no? Ano lang, go lang. Parang isabayan mo na lang, di pasok bukas, edi pasok. Pagdating na, papaisip ka rin na, ala, papasok na ako. Ala, dapat kumikilos na ako, di ba? Ala, Monday, hindi ako pwedeng wala. Ay, para na lang kung hindi mo talaga kaya, like may sakit ka or mga emergency matters. Emergency matters, ganon. Oras natin, 34 star minutes, makalipas mo alas 8 ng gabi, 8:34 in the evening at the Philippine Standard Time. Kung hindi ka pa na-solve dyan sa wala na bang pag-ibig ni Jaya, ito naman, for our next songs, mula sa December Avenue and Mara De La Torre, and also we got Michael Learns to Rock and many more. Yan naman, dyan ka lang. Magbabalik tutugan tayo with your sweetie, sweetie girl, Ivana Zarna. Dito lang yan, so 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Tweeting Old and Wise mula po sa Alan Parsons Project. And oras na natin, 3 star minutes bago mag 9 in the evening, 8:57 ng gabi natin, Philippine Standard Time. Thank you so much for staying and stay pa more. Dahil susunod naman, of course, it's all for you in the evening pa rin. Pero up until 12 na po tayo ng madaling araw. Abangan mo, 10:30 PM, ating Facebook Live sa mga gustong, sa mga opinionated dyan, sa mga gusto lang ng may makakausap like me. Comment ka ha sa ating sinang gabi. Pero ipopost po natin ang katanungan in just a little bit of time. Wow! Muli ako po yung kasama, yung sweetie girl, Ivana Darn. Here's the song mula sa Def Leppard. When love and hate collide. Ito naman yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: na kita.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Ako ka Sir Nation. Happy, happy, happy Sunday po sa ating lahat. Magandang, magandang, magandang gabi sa mga Pilipino. Sa mga pamilyang Pilipino. Sa mga, tawag dito, pamilyang Pinoy. Yan. Mas maganda siya pakinggan. Mas gusto ko yun. Pamilyang Pinoy. Anyway, ngayon po naka-live na tayo ha, sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila para sa mga kahit Lunes bukas, nagpupuyat pa rin. hindi na kayang pigilan. Yun na yung body clock. Yun na yun eh. Pero alam mo, kasertation ha, okay rin naman. Basta meron kang kakwentuhan. Kung marami kang opinion, marami kang reaction, at mahilig kang mag-advise. O kaya gusto mo lang may maalala muli, balikan ang mga nakaraan. Ako? Tamang-tama. Bagay ka dito, Kasir Nation. Sa atin pong live tonight, pag-uusapan natin ngayong gabi, yung mga tipid. Kung merong tipid tips, mga steps para makapag-ipon, dati, kailangan mong matutong magtiis. Kailangan hindi ka maarte. Kasi dumadaan talaga tayo sa season of struggle in terms of finance, financially. To the point na naapektuhan yung kinakain ninyo sa bahay. At pasensya na, ito yung ulam natin ngayon. Pasensya na kung puro delata, kung puro, ang tawag doon, yung basta yung mga delata, hindi ako pwedeng magbanggit. Delataan muna tayo, kaya pansit, itlog na maalat, may kamatis, yung iba naman ang ginagawa. Kape, asin, mantika, lalagay ng toyo, tas kanin, sapat na, para lang din mairaos yung buong araw kasama ang family. Kaya naman, sa mga early 2000s, yan, sa mga family natin, Trination, ang tanong, ano ang pampecha de peligro na ulam ng pamilya nyo noong early 2000s? Ito yung mafe-feel mo talaga na medyo kulang na. Ay, diba yung medyo kulang na eh. Kailangan na nating yung magtipid. Magtipid ng tela, magtiis. Kasi kailangan nating ma-survive ang araw na to. Pero actually kasi Nation, no, ito yung mga panahon na kapag iniisip natin ngayon, ang sarap din balikan. Kahit nag-i-struggle, wala lang, parang it's a beautiful memory at some point. Pero syempre sa ibang tao, baka ayaw na nilang maalala yung mga panahon na mahirap pa ang buhay. O ngayon, balikan natin siya with a smile. Kaya, sabi natin mga ka-Sir Nation, eto. Sabi na unang comment, gulay like malunggay. Uy, totoo to, naranasan ko to. Yung galing sa bakura namin, totoo. Syempre, it's a blessing kung meron kang mataniman sa bahay ninyo. Yung malunggay, tapos sinabawan, bugs, sinabawang gulay. Masarap din, tapos healthy pa. Tapos, alamin ko sa Nation, yung tipong ang init ng sabaw ng malunggay, nakaka-relax siya, tapos nakakawala siya ng, na parang napapawi yung stress mo. Napapawi yung pagod mo. Healthy pa at the same time, di ba? Ito naman next. Adobong kangkong. Adobong kangkong at dilis. Pero nang nakapasok akong salesman, noon medyo nakakapag-uwi na din ng groceries. Wow. So yun yung first mo bang pinasok na work, kuya? Alam mo no, yung adobong kangkong at dilis, parang masarap din yan. Ang sustansya. And ito yung mga blessings sa life, ba? Diba? Dito, at kangkong-kangkong muna tayo, dilis-dilis, tuyo-tuyo. Yan, nakakapag-uwi ka na ng groceries that time. Marami ka nang nabibili na pang-kangkong at dilis. Pang-sahog pala ng adobo. O kaya naman, hindi na kangkong. Adobong baboy na. Pork chop. Ganyan. At ba sunod, sabi niya, tinapa.

0: I'm so sorry kasi Sir Nishen. Ito kasi yung tinapay. Naalala ko tuloy yung taga sa amin. Sumisigaw, tinapay, daig. Pero ang hinahanap ko talaga, taho. Tinapay. By taho. Alam mo ngayon, wala na masyado nagbebenta ng taho. Ewan ko, siguro yumama na sila. Eh, wala na. Nagsipag-asenso na akong buhay. Ayaw na nila magbenta ng taho. Ato naman. Sunod sabi niya ay, Happy Sunday. Happy Blessed Sunday. Ang ulam namin sa Pecha de Peligro hanggang ngayon. Sardinas na may itlog or malunggay. Hindi ko pa naranasan. Hindi ko pa na-try yung sardinas na may itlog. Pero alam ko yung miswa. Yan. Yung lalagay mo sa sotang hon. Masarap, sardinas, malunggay, naranasan ko rin yan. Diba? Satisfying! Mapapa-thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessing. Sa masarap namin pagkain, ganyan. Ito naman, sunod, itlog. Totoo yan. Kahit kanong pandemic, no? Ang daming nakasurvive dahil sa itlog. Itlog ang madalas po at saka tuyo. Pangmalakasan ng mga taga-probinsya, yun lang. Salamat! Salamat! Pangmalakasan yung lalo na dito sa Metro Manila. Yung itlog, kung ayaw mo ng ulam, mag-scrambled egg ka or mag-sunny side up ka, solved ka na. Dapat saktong asin ang ilagay mo. Masarap yun. Comforting din ha, yung itlog. Tapos, ketchup, ganyan. Yung tuyo kasi, syempre, maalat. Baka masobrahan ka ng... Baka hindi mo trip pag sobrang alat. Pag egg, medyo tansyado mo ko eh kung anong timpla. Gusto tuloy ng scrambled eh. Anong gusto mo, madam? Well done or ang well done sa amin yung malabnaw yung yellow? Or gusto mo yung hindi na malabnaw yung yellow? Pagdating sa sunny side up. Ito naman, next, sabi niya, delatat. Totoo, classic. Isa sa mga classic talaga ang delata. Naku po, kaso lang, hindi nga siya healthy. Pero nakaka-survive tayo. Yung iba nga, ano rin eh, chichirya, no? Chichirya, ipaparker mo sa kanin. Masarap din naman. Kasi may mga chichirya na mint, I mean yung lasa niya, pang ulam. Although hindi siya meant to be ulam, yung lasa niya talaga parang gano'n. Dini-disguise. Disguise yun. Kaso kapag kumain ka ng chichirya tapos kanin, parang nakakauhaw yun kasi nga ang alat. Kahit nga noodles eh, ang alat, no? Mapapansin mo pag kumain ka ng noodles or canton, gusto mo ng tubig kasi nga ang alat. Kaya ingat-ingat din po, ha? Kapag naka-asenso ka na sa buhay, kumain ka na rin ng mga pagkain nakaka-asenso sa life mo. Next naman natin, sardinas. Minsan noodles na may itlog, mula agahan, tanghalian, maging sa hapunan. Ay, wag mo naman sabihin yung niluto mong noodles na may itlog ng umaga, yun pa rin hanggang tanghali at hapunan. Ang galing mo naman! Kasi kung ako yan, ako ubus ko na. Ubus ko na yan, pang umaga ko. Ay, nako talaga. Umaga, ubus na. Tanghali, mag-iisip ka na ng iba. Pwede yan, sardinas, sige. Tapos pagdating sa hapunan, mag-itlog ka na lang din. Ay, nako talaga. Pecha de peligro talaga yan. Meron pa. Wala pa nagko-comment ng toge. Toge, number one yan na ano. Pecha de peligro talaga. Ito naman sunod. Tilapia. Madam. Atake ka naman sa tilapia mo. Hindi naman yung pang pecha de peligro. Pwede rin, no? Maraming iba't ibang klase ng isda na pang pecho de peligros. Peligros. Sunod. Sabi niya, good evening po DJ Juan and Blooms. May tatalo pa ba sa ulam namin na bagoong tuyo? Dilis at chichirya na pamatay gutom. Naalala niyo ba yung chichiryang tips na may kasamang kanin at suka? Yun ang ulam namin kapag wala kami noon. Yung chicharon ba, ginagawa rin bang ulam yon dati? At saka yung mga classic, yung mga kape, ganyan, yung asin, toyo, mantika. Kasi nakakita ako, ganun yung inulam. Sunod naman. Ayun, kape kanin. Diba? Tapos yung kanin, sticky. So doon babawi. feeling mo nasa ano ka, Korean, ganyan. Sticky rice, pero with matching kape. At to classic to eh, kasi kahit hindi pecha de biligro, once na mag-crave ka ng something na comforting, pipiliin mo to, kape kanin. Ang kulang na lang, kausap. Tcha! Kulang na lang, kayakap. Ito naman next, itlog at noodles. Masarap siya, lalo na kung bagong saing ang bigas. O, diba? Yun talaga yun eh. Yung bigas talaga yung nagpapasarap, yung kanin. Hello? Harry Potter? Sino si Harry Potter? Bakit? Sino siya? Thank you, ingat palagi. Salamat. Sino Harry Potter yan? Si German ba yan? Kasi nakasalamin. Di ba nakasalamin si Harry Potter? Kasi wala lang siya nung ano, yung dito na... na code. Ito naman next. Turtang karne na with itlog. Kaping bigas, pwede na. Kape namin sa probinsya, sinangag na rice, paiitimin ng bahagya. Tapos pag pakulo ng tubig, lagyan ng sinangag na bigas. Makukulay na, tapos timplahan na rin ng sugar brown. Sarap! Tapos ulam tuyo, nilagang okra, talbo, saw-saw sa bagoong may... Oh, yes, sarap! Alam mo, concernation. Ay! Matagal na kung hindi nakakakain nung may bagoong kalamansi at sili. Usually ito sa boodle fight, no? Nilagang okra, talbos. At saka naalala ko sa comment mo, kuya, yung tortang talong. Ayan. Ano ba yon? Part ba siya ng peso de peligro na ulam? Mahal ba ang talong dati? Okay din yun. Healthy din. Tortang talong. Tsaka masarap. Depende siguro kung wala kang gas. No? Or kung panggatong dati. Uy, naranasan ko yun na walang kalan, kaya naggagatong. Ante. O, ito naman sunod. Malunggay, ginataan. May sahog na inihaw na tilapia. Babati naman, happy birthday. Hello! Kumusta ang mga kagandahan? Lagi na lang may birthday sa inyo. Para kang yung kasama ko dito, lagi may birthday. Ano next natin? Sa amin noon, kahit hindi naman pecha de peligro, laging gulay, gatang langka, wow. Gatang langka, labong puso ng saging, talbos ng kamoting kahoy, talbos ng kamoting gapang, tapos pako, tapos dayap. Minsan, mamimingwit ng isda sa ilog. Ulo, sarap naman. Isda sa ilog sa bundok. Ubod ng niyog. Ubod ng saging na sabatas. May kasamang binangi na tuyo. Ganyan kami kahirap sa Pilipinas. Ha? Pero dito sa Saudi, kapag walang pera, itlog manok lang. Salamat po, DJ Star FM. Thank you, kuya. Pero alam mo, mas mayaman ka doon sa mga saging talbos kamote. Although parang kinaklasify nga siya na pagkaing mahirap, no? Pero ang lakas din sa nutrients talaga. Siya, ang galing niya magpabusog. Kahit na simpleng mga pagkain, busog ka na talaga. Tapos, ano pa, healthy. Basta wag lang sa sobran. Kasi may napanood ako eh, ang pinapakain lang nila doon sa mga anak. Kamote, no? Hindi rin siya sapat as health kasi hindi siya sapat as nutrition. Yung kamote, ano rin siya, marami din siyang carbohydrates. Yan. Ito naman, ang sunod, sardinas na may miswa. Masarap yan. Oo, natikman ko yan. Ay, sotanghon pa nga yun, hindi ba? Ito ba, yun ba yung miswa? Yung may sotanghon, sardinas, or iba yun? Kamarad pa ba ang habol dito po sa ating live? Pwede ka mag-comment kasi Nisha na ano yung mga pagkain nyo dati na ano kasi nagtitipid o kaya walang-wala na talaga. Alam mo yun, yung mga tipong 300 pesos na lang. Dati kasi meron pang 39ers. 49ers, 59ers! Naabutan ko pa talaga yung 39ers. Ang 39ers noon sa isang fast food, Shanghai rolls na may rice. Ang sarap na Shanghai rolls talaga nila. Kasi naman ngayon, face out na eh. Isa pang face out, 39ers dumpling. Diba? Sa ano? Ewan ko. Basta dumpling siya. Isang fast food din yun. Walang sa... Hoy, may sounds kami! Good evening, sorry, Yvonne. Sarap ba ang roasted chicken? Oo. Sarap talaga yun. Kahit anong kasyon. Live listening po from Croatia, Europe. Ang ulam po namin noon, Pecha de Peligro, kanin na lamig. Na may mantika at toyo. Baliwag tawag niya doon talaga. Galing. Parang mantika at toyo. Hindi ba yun? Nechar. Kasi na-imagine ko yung oil. Tapos toyo. Wala lang. Galing. Galing. Hello, Sir Yvonne. Sandwich at hotdog. Ito naman. Ang yaman naman ito. Noodles, egg, kanin. Kikyam! Madam, correct. Kasi mura lang yun, oh. Isang sako. No? Isang plastic. Kikyam, squid ball, fish ball. Nakakabusog na rin yan. Pero kapag sobrang daming kinain, maano ka eh. Maumay. Hot rice at hinog na mangga. Oo nga. May mga taong mahilig dyan. Oh, hindi ko gusto yan. Ewan ko. Ay, kasi share ko lang, no. Yung ko yung mga ula, mga pagkain na pinapartner sa prutas para hindi ko kain. Good evening, DJ Yvonne. Para sa amin, noong early 2000, pagdating sa ulam, hindi namin siya pinoproblema kasi marami kaming pwedeng makuhang gulay na tanim sa bakuran. Pero kapag walang-wala na talaga, maulam yung kakanggata na may kaunting asin. Masarap siya sa mainit na kanin. Yummy! Hi, DJ! Hello po! Watching ulit your live stream habang hindi pa din nadalaw ng antok. Hi sa mga ka-Srinisian natin dyan sa may San Antonio Valley. One Sukat, Paranaque City. Same also here in Barangay Mangkop, Calasiao, Pangasinan family. Hello! Magandang evening po. Breakfast at merienda na raw yung kanton. Uy, hindi ka ba dyan maumay? Siyempre, matigas na yon pagdating ng hapon. Good evening, Lodi. Happy Sunday, Mami. Happy Sunday. Happy Sunday rin po. Ayan. Good evening, Sweetie Yvonne. Ako sa breakfast. Masarap yung steam na okra. Talbos ng kamote. Ampalaya. Hulo. Alam nyo, kuya, yung pinakuluang ampalaya, ang pait-pait. Nakatikim ako. Talong nakakapitas lang sa likod ng bahay na may pritong tilapia. Ah, sarap. Sarap talaga. Dagdag ko, garlic rice. Atake. Atake kasi garlic rice. Pesa de peligro nga eh. Next, have a blessed Sunday evening. Favorite ko, Star Yvonne. Lagi mag-iingat. God bless. Uulitin ko ang comment ko. Baka hindi mapansin. Ayan na, napansin na. Bulldog, spicy noodles po, and scallops. Atake ka talaga. Ang yaman. Fried egg po na may tomato and dried fish. Ano, makakrave talaga yung noodles, no? Pero kailangan nang iwasan, eh. Hi! Happy listening po, madam. Sa inyo dyan, sa aking mga tita sa Mindanao. Sa Iligan City. Ayan, chicheria, yung dips. Piso lang isang balot. Ano ito? Ano to? Yung kraken ba to? Crack? Ano yung... Dami kasi, no? Or yung... Ah, ay nako, nalimutan ko na. Pero, meron ako chichirya na nagustuhang ulamin. Basta color green siya, yung plastic niya color green. Ang alat niya kasi, pero ang sarap niya ulamin. Girl, sobrang alat niya nga lang. Thank you so much po. Eto, sa amin kasi DJ Yvonne, sa probinsya Malawak po ang Niugan. Kaya puro gata po at malayo sa Kabayanan. Pinakamasarap na ulam na gulay namin eh. Mushroom! Sa kidlat, lasang karne. I love it. Alam mo yung mga bagay na nakukuha mo lang sa province pagdating dito sa Metro Manila. Ang mahal-mahal. Pero dahil nga yung mga tao sa province nagkakaroon na rin ng business mind. Pagdating ng benta sa Metro Manila, ang taas din ng benta. Alimbawa, turista ka, pupunta ka sa ganitong lugar. Madam, magkano po dyan? Tapos ang mahal. Sige na, oo na. As a support, diba? Burl palm sugar, hard molasses, pakashat. Ano yan? Silag po sa amin, itawag here in Pangasinan with matching black coffee. Uy, atake. Grabe, pang mayaman yung mga tunog. I love it. Oras din natin isang star minuto makalipas sa pong 11 ng gabi. 11:01 in the evening at the Philippine Standard Time. Alam mo, ito yung mga precious moments in your life na kahit walang-wala kayo ng mga panahon na yun, nag-i-struggle, nagtitipid, talagang yung kumot nyo, you know? Lagpas na yung paa nyo sa kumot, ganon, tawag doon sa kasabihan na yun. But ito yung mga hindi mo ipagpapalit na experience. Diba? Syempre, as the years go by, medyo naging improve naman tayo sa financially, sa mga kinakain din, sa lifestyle. And kung gusto mo kung gusto mo senti-senti ka, no? Balikan mo yung mga pagkain na yun before. Anong pakiramdam? Anong lasa? Same pa rin ba siya na masarap? Diba? Wala lang. Trip-trip lang. Anyway, thank you so much po sa mga sumagot sa atin tonight. Kung may hawal pa, go. Kung wala na, tama na. Kung wala na, tama na. Dahil marami pa tayong mga music up until 12 in the midnight. Ako po yung nakasama. Ang yung sweetie girl, Ivona Darna. Ingat po sa lahat ng mga nasa biyahe right now. Sa mga nakatambay sa bahay, tambay lang sa gedli-gedli. Diyan ka na muna at magbabalik. Tugtugan tayo. Dito naman yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

Yan ang awiting bye-bye. De, syempre ang awiting bye-bye mula po kay Mariah Carey. For now ha, tayo po magpapaalam muna dahil it's a good night. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa atin this Sunday evening and of course bukas ulit 7 PM hanggang 12 ng madaling araw. Ako po yung nakasama, ang yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman, for more music, nako, alam mo ang magandang kasunod ng Bye Bye is a song mula sa South Border, Rainbow.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Taurus Telephone. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 12 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng umaga. 4:48 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
3: Jika na!
4: Gora na!
3: Gina!
5: Okay, let's go!
0: Isang magandang umaga! Lalong-lalo na sa mga kasternation natin na talagang maaga talagang gumising para lamang maki-update kung ano na ba nangyayari sa FIFA World Cup Finals ngayong taon na ito. Para sa mga hindi masyadong updated dahil nasa trabaho right now, bibigyan kita ng update dahil nananatili pong tabla sa 0-0 ang Argentina at Spain sa FIFA World Cup 2026 Final matapos nga po ang mahigpit na depensa sa unang yugto ng laban. Sa first half ito, consternation dahil medyo nahihirapang makalusot ang Argentina dahil sa talagang matatag na depensa ng Spain at sa mahusay din talaga na pagtutol nila no sa mga atake at pagharang para makascores ang Argentina no. At makikita natin din consternation no, talagang yung pagpigil sa pag-score ng kanilang pangunahing mga goal scorer. Talagang malinaw na malinaw na nagiging mahigpit ang laban as of the moment, consternation. At patuloy din na kinokontrola no ang bola, yung tempo ng mismong laro, ng mismong bola sa FIFA World Cup Finals as of the moment ay nasa Spain halos ano, at wala pa nga rin nananatiling wala pa rin nakaka-score sa parehong malalakas na kapunan ng Argentina at Spain as of the moment na 73 minutes na po ang nakakalipas, ngunit wala pa rin nakaka-score sa dalawang team. Samantala kanina sa halftime naman, consternation, mga big stars, star-studded din talaga ang mga celebrities na dumalo para sa finals sa araw na ito. Kasama na dyan si Beyonce at ang kanyang asawa, and of course Rihanna. Nakita rin natin, consternation, ang performance ng BTS and of course ni Shakira at ni Madonna. Kasama rin sa nag-perform sa halftime si Justin Bieber. At yan muna ang latest as of this moment sa finals ng FIFA World Cup 2026. Pakantabayan naman, consternation, dahil bibigyan pa kita ng ilang updates patungkol pa rin sa nangyayaring FIFA World Cup 2026 Finals ngayong araw yan ng Lunes, July 2026. Well, anyway, Highway, by the way, kasama niyo na po ngayong umaga ang inyong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimmy Gora the Explorer, para sa ating programang Pinoy Morning na. Well, anyway, Highway, by the way, baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
6: At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
7: Basta Radio Bombo!
8: Star FM!
6: Pinoy Morning na sa Star FM!

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star

0: Pag sa palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines.
6: Bombo Radyo Philippines.
5: Your trusted source of news and information.
7: Basta Radyo Bombo!
5: Star FM.
8: The best music station across the nation.
9: Kwelang-kwela ng mga DJs.
8: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
12: Bilang isang single mom, tuwing nasa bahay kami sa San Juan City, hindi pwedeng mawala ang 102.7 Star FM. Laging kasama sa araw-araw at ang anak ko, super like din siya sa mga hits nila.
13: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
14: Star FM!
15: Star FM!
16: Star FM!
5: Star FM! It's all for you!
17: Star FM!

0: Hoy, gising na, morning na, samahan na ang Star FM.
1: Say hello.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning.
3: Good morning.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

0: Star FM.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: Pinoy Morning na sa Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Edi lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
2: Orokan, maayos ang buhay mo. Enjoy!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star!

0: Jimmy, Gora.
1: Good morning, good morning sa ating lahat, sa mga ka-Sornation po natin na nakatutok sa ating gintilan. Tayo po ang 102.7 Star FM Manila. It's all for you. Like mo, share mo. And of course, sa mga ka-Sornation din natin na kasama din natin na nagpuyat at nag-abang sa magiging resulta ng FIFA World Cup 2026 Finals. Ang Spanya nga po, ang Spain ang naghari ngayong taon na ito sa FIFA World Cup 2026 sa score na 1-0. At sila po ang nanguna. Pinangunahan po nila ang defending champion na Argentina. Congratulations sa koponan ng Spain. Anyway, Highway, by the way, kung ano man ang naging resulta at kung ano man ang nararamdaman mo sa mga oras na ito, ka-Sornation, for sure ay valid naman iyan. At sa mga ka-Sornation din natin na talagang inaabangan kung ano nga ba ang mga proof of purchase din, di ba? Yung switching natin, ano, from FIFA World Cup to Swerte sa Palengke 2026. Ano, sa mga heartbroken, sa mga nalulumbay, nalulungkot dahil hindi nanguna ang Argentina. Malay mo naman next FIFA World Cup 2013. Sila naman ang maghari. We never know, di ba? Well, anyway, Highway, by the way, speaking of swerte sa palengke, ka-Sornation, ano-ano nga ba yung mga pwedeng-pwede mong ihulog bilang iyong entry? Dahil mamaya, yung kinakain mo na pala, yung pwede mong gawing bilang entry mo. Diba? Hindi mo lang namamalayan. Kaya naman, ka-Sornation, sa mga nakikinig din sa kanika nila mga radyo, tayo rin po ay nasa Facebook Live. Kaya naman, punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Dahil ito na po, ibibigay ko na ang mga impormasyon patungkol sa mga proof of purchase na pwedeng-pwede niyo pong bilihin para makasali sa ating swerte sa Palengke 2026. Una na dyan, speaking of, kung ikaw ay inaalmusal mo ngayon ang gardenia. Alam mo ba, ka-Sornation, ang gardenia loaf breads ay talagang masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Hindi lang talaga yung mga nutrition niyan, ka-Sornation, ay isa, kundi marami pang nutrition na makukuha sa gardenia. Vitamin A, B, may iron pa yan. At syempre, pampasiglakas pa iyan. Dahil nga naman masiglakas, basta gardenia. Alam mo, ka-Sornation, kung meron ka sa bahay ninyo na gardenia loaf bread, kailangan mo lamang ng isang empty plastics of any loaf variant and size para makapaghulog. Yung mga nakikita mo sa inyong screen, ka-Sornation, halimbawa meron ka dyang ube cheese, o pwedeng-pwede rin yun. Yung classic gardenia, pwedeng-pwede rin yan. Or yung chocolate na flavor ng gardenia. Any variant, any size, ay pasok po yan bilang entry. Kaya naman kung ikaw ngayon ay namamalengke, nag-grocery sa Pure Gold, o diba, why not, bumili ka na rin ng maraming-maraming gardenia para marami ka rin mahulog bilang entry mo. At syempre, isa rin sa mga proof of purchase na pwedeng-pwedeng mong bilihin at pwedeng-pwedeng mong halimbawa lamang nagkaroon ng party-party sa inyong lugar, pwede mo ihulog ang San Miguel Pale Pilsen. Alam mo, ka-Sornation, ang San Miguel Pale Pilsen, kasama na talaga din natin yan bilang mga Pilipino, ano, na tayo ay halimbawa nagsa-celebrate ka sa pagkapanalo ng Spain ngayon. O, diba, malay mo, kayong magkakaibigan ay talaga nga naman na mag-celebrate, tapos magkaroon kayo ng inuman, ganyan. Pero syempre, drink moderately. Ayan, ka-Sornation, uunahin natin dyan ang 1 crown of San Miguel Pale Pilsen na may 320 ml or isang crown o isang tansa ng San Miguel Pale Kilsen. Ay naka Sir Nation, tandaan po natin na yung tansan na 320 ml or yung tansan po ng Pilsen Grande ay pasok po yan bilang inyong entry. Ayan ah, Sir Nation, natandaan mo na yung San Miguel talaga nga naman ay ang true global Filipino beer. Oh, syempre, ito yung pangatlo sa pwede mong ihulog bilang iyong entry, ang Syngenta. Alam mo, Sir Nation, yung Syngenta Extra Strength ay kasama na po talaga yan ng ating mga magsasaka pagdating sa kanilang mga pananim para maprotektahan ang kanilang mga pananim, mga crops. Diba? Yung Syngenta, Sir Nation, maaari nyo pong gamitin yung o ihulog bilang inyong entry po ang isang cup or yung mismong takip or di naman kaya yung paper label ng Syngenta. Diba? 2-in-1 ang ating mga proof of purchase ngayon. Nagamit mo na, nakain mo na, tapos yung pakete ay pwede mong gawin o pwede mong gawin bilang iyong entry. Ayan ang mga proof of purchase, Caster Nation, na maaaring mong bilhin at maaaring mong ihulog. Kaya naman, dami-damihan mo pa ang iyong entries dahil nga naman, the more entries you send, the more chances of winning! Kaya naman ka, Sir Nation, abang-abang ka pa sa ilang pa mga proof of purchase na aming babanggitin on air para makasali sa ating swerte sa Palengke 2026 dahil 9 million total prizes po ang ating ipamimigay nationwide. Muli, ito po ang swerte sa Palengke 2026. Baldi-balding pa-premyo na, may cash pa! Well, anyway, Highway, by the way, tuloy-tuloy po yung ating mga nagagandahang tugtugan at pakantabayan mo rin syempre maya-maya na po ang Bombon Network News Morning Edition. At makakasama nyo pa rin po sa paggora, paglarga at pagpasada ang inyong OTG DJ as in on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. Para sa ating programang It's All For You in the Morning. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo. Bye-bye!

0: Aspento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
8: Mmm! Holiday!
7: Almusal yung nam-nam.
8: Good morning!
7: Pagtanghalian,
8: uy, may birthday ba?
7: Tanghalian linam-nam. At sa gabi, Hapunan linam-nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
8: At holiday beef loaf. Malinam-nam holiday.
9: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay!
11: Hi, Mae!
9: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linam-nam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan!
9: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linam-nam?
10: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
12: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
13: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
14: 102.7
15: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
16: Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
17: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
16: Orokan Icebox?
17: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
16: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
17: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
16: Ayos ah.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
19: Sa palengke, may swerte.
20: May swerte? Sa palengke?
19: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
21: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
19: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
21: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
22: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
23: Bigla ang gastos.
24: Bagong plano?
25: Travel.
26: O kaya bagong negosyo.
27: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
28: Sang lang.
29: Personal loan.
30: Jewelry.
31: Negosyo loan.
32: OFW.
33: At motor loan.
34: Basta loan.
35: Sa Cebuana,
36: goods ka.
37: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: Lasmento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
2: Syngenta. Bringing plant potentials for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Music and breakfast. Good morning, Star FM.
3: 102.7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 7 star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 ng umaga. 6:53 in the morning is our Philippine Standard Time. At dyan na nga po natatapos ang ating programang Pinoy Morning na Gising na. Kasar Nation, maya-maya po ulit magkadaupang tenga tayo sa ating programang It's All For You in the Morning. Pero ngayon po ay bigandaan po muna natin ang mga nagbabagang balita para sa Bombo Network News Morning Edition. At sa mga nalulungkot, nalulumbay dahil hindi nanalo ang koponan ng Argentina. Ganun talaga minsan ang buhay, Castor Nation. Hindi palaging panalo. Minsan talo, hindi palaging nasa taas, minsan nasa baba. So, anuin mo lang yan, damhin mo lang yan, ganyang klase ng feeling. Kasi, ano din, I feel you. Oo, sabay-sabay tayong malumbay. Ano? Pero, it's a good fight, at least, di ba? Pinakita ng dalawang koponan yung kanilang sportsmanships ano sa laban na ito ng World Cup 2026. Another 4 years ang ating pakakaantabayanan at hihintayin sa panibagong World Cup na naman po at yun ay sa 2030. Well anyway, highway by the way, check out na po muna ang inyong OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora, The Explorer. Mamaya magkadaupang tayang tayo, babalik po ako ha. Babalik po ako sa programa It's All For You in the Morning from 8 in the morning up until 11 in the morning. Tatlong oras po tayo magkakadaupang tenga, kaya naman dyan ka lang. Stay tuned and happy listening sa iyo. Again, pakaantabayanan po natin ang Bombo Network News Morning Edition. Paari nyo rin po yan mapakinggan at mapanood via live streaming. Pumunta naman po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa YouTube channel, hanapin nyo naman po ang Bombo Radio Philippines. And of course, ngayong araw din na ito, ano, mapapakinggan din natin ang ilang mga updates sa nagpapatuloy nga na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Well, anyway, highway, by the way, to formally close our program, leaving you with a song by Jason Derulo, Take You Dancing. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Good morning. Magandang umaga, Metro and Megastar Manila.

0: 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw na Lunes, ikadalawang po sa buwan ng Hulyo taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating FIFA update mamaya, mga kabombo, ang Spain. Kinoronuhan bilang bagong World Cup champion matapos itumba ang defending champion Argentina sa isang overtime game.
3: Si Senator Panfiloping Lacson ay binunyag na may mga testigo umanong handang magdiin kay former Senate President Alan Peter Cayetano. Mga yan na dalawang batikang senador, lalo pang umiinit.
2: Ang flood control investigation naman ay pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik sesyon. Magkapatid na sina Lino at Alan Peter Cayetano ipapatawag sa pagsisiyasa.
3: Ang Senado naman dedesisyonan ngayong araw na Lunes ang kahilingan na prosekusyon na kunin ang tax records ni Vice President Sara Duterte.
2: Ang sagutan naman ni Admiral J. Tarriela ng Philippine Coast Guard at Senator Rubin Padilla lalo pang tumindi dahil yan sa mapanirang video na nilabas ng China ukol sa West Philippine Sea.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, 6 nasawi at 30 sugatan sa magkasunod na lindol sa Peru.
2: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Nakaumbos sa finals ng FIFA World Cup 2026 na nagsimula kaninang madaling araw, nagtapos na ho ang pinakamalaking yugto ng soccer tournament sa buong mundo. Itong FIFA World Cup 2026, kinurunahan bilang bagong hari ng football ang Spain matapos nilang patumbahin ang defending champion Argentina sa isang napakatinding bakbakan sa may New Jersey Stadium. Naging napakatindi ho ang tensyon mula unang silbato o sa pagsisimula po ng laban hanggang sa uling minuto ng regulation time. Sa kabila ho kasi na matinding atake ng Espanya at matibay na depensa ng Argentina sa pangunan ng goalkeeper na si Emiliano Martinez na natili sa 0-0 ang score hanggang sa matapos ang buong regulation time. Gayunpaman, naging krusyal ang stoppage time sa ikalawang kalahati, yan po sa ika-73 minuto. Tinawagan ho kasi ng red card ang midfielder ng Argentina na si Enzo Fernandez matapos siyang makakuha ng magkasunod na dalawang yellow card. Dahil dito, napilitang maglaro ang Argentina na may 10 manlalaro lamang pagpasok ho ng extra time. Pumasok ang laro sa extra time at sa ika-106 na minuto sa overtime o sa mismong pagsisimula po na ikalawang kalahati ng extra time, dumating ang makasaysayang goal ng Team Spain. Isang pasa mula kay Spanish striker Nico Williams ang pumasok sa penalty area at mabilis na sinalo ng substitute forward na si Ferran Torres. Gamit ang kanyang kaliwang paa, pinalusot niya ang bola sa itaas ng bahagi ng net para sa nag-iisang goal ng finals ng 2026 World Cup. Nangyari ang malamilagrong goal ng substitute player sa ika-106 na minuto na naging dahilan para humakagawang Spain ng panibagong kasaysayan. Sinubukan pa ng Argentina na makatabla sa natitirang minuto ngunit naging solido ang depensa ho ng La Roja hanggang sa huling sandali. Ito na po ang pangalawang World Cup trophy ng Spanya sa kasaysayan. Kasunod yan ng kanilang tagumpay noong 2010. Naging star-studded naman ang finals, mga kabombo, matapos daluhan ng mga malalaking Hollywood stars at mga sports legend katulad nina Tom Cruise, Matt Damon at iba pang kilalang pangalan sa mundo ng entertainment at sa sports. Narito po mga kabombo ang unang message o speech nitong si Tom Cruise kasabay po yan ng pagsisimula ng finals ng FIFA World Cup 2026 kaninang madaling araw.
4: To every nation, to every player, to every supporter, to every volunteer, to every dream carried on the pitch. So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together. Let us celebrate each other. This is football. This is unity. And this is greatness.
2: Baagi po yan ng mensahe, isa hong speech nitong si Tom Cruise, isa pong kilala at batikang aktor ng US. Yung susunod na World Cup ay gaganapin sa taong 2030, matapos po ang apat na taon muli. At magsisilbing host ho dito ang bansang Morocco, Portugal at of course ang champion, ang Spain. Tatlong opening centenary matches din ang isasagawa magkakombo sa tatlong magkakahiwalay na mga bansa, ang Argentina, Paraguay at ang Uruguay. So tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa mga karagdagan pang mga development, lalo ho yung mga susunod na mga celebration, lalo ho sa bansang Spain after nga nitong kanilang makasaysayang panalo.
3: Dako naman na tayo sa mga balita dito sa ating rehiyon. Ibinunyag ni Senator Pan-Philippine Lacson na may mga importanteng testigong handa umanong magbigay ng impormasyon at ebidensya laban kay former Senate President Alan Peter Cayetano. Matapos umano siyang atakihin ito sa usapin ng kanyang integridad. Sinabi ng Senator Lacson na binibilang na niya ang mga taong kusang lumalapit upang tumistigo laban dito kay Senator Alan Cayetano na maaring magdala sa kapwa senador sa bilangguan. Nagugat ang palitan ng mainit na pahayag ng dalawang senador. Matapos na questionin ni Cayetano ang paglaki ng idinikarang net worth ni Senator Pan-Philippine Lacson sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Bilang tugon, iginiit ni Lacson na lehitimo ang pagtaas ng kanyang yaman dahil halos tatlong taon na siyang wala sa gobyerno at kumita mula sa pribadong sektor. Bagay na anya'y makikita sa kanyang income tax returns noong taong 2023 at taong 2024. Kasabay nito, inakusahan din ni Lacson si Cayetano ng umano'y 6.79 billion pesos na pork barrel-like budget insertion sa 2025 General Appropriations Act at nagbunyag ng umano'y mga ghost flood control projects doon sa Maytagig City. Sa huli, giniit ni Lacson ang kanyang integridad ang pinakamahalagang bagay na pinangangalagaan niya sa mahigit 5 dekadang panunungkulan sa serbisyo publiko at hindi niya kakayaang masira ito dahil sa mga paratang laban sa kanya.
2: Sa kaugnay din pong development, binalikan din ni Senator Pan-Philippine Lacson na mga akusasyong ibinabato laban sa kanya noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang tugon sa nagpapatuloy na palitan pa rin po nila ng pahayag itong si Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang bayang, sinabi ho ni Senator Lacson na napatunayang walang basehan ng mga naunang paratang na nagkamal siya ng yaman mula ho sa illegal na droga at nagtago ng salapi sa mga dayuhang bangko. Ayon kay Senator Lacson, kalaunan ay binawi ng ilan sa mga pangunahing nag-akusa o mga testigo, kabilang na ang yumaong dating Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines Chief, Brigadier General Victor Corpusa Angelo Ador Mawanay, ang kanilang mga alegasyon at humingi rin ng paumanhin mismo kay Senator Lacson. Sinabi pa ng mababatas na kilala rin umano ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang mga naunang akusasyon laban sa kanya ay ibinatay sa maling mga impormasyon. Iginit ng senador na ang integridad ang pinakamahalagang pamana raw ng kanyang mga magulang. Ang pahayag ng senador ay kasunod pa rin po yan ang naunang sinabi na may mga impormante at mga testigo na umanong handang magbigay ng ebidensya laban kay Senator Alan Peter Cayetano matapos umano siyang atakihin ng dating Senate President. Nagugat naman ang bangayan matapos hamunin ni Senator Cayetano ang administrasyon na investigahan ng 2019 Southeast Asian Games. Abang sinabi niyang handa naman siyang magsagawa ng pagdinig sa muli mga anomalya sa flood control projects. At kaugnay din po niyan, sinabi rin po ng senador na meron ng mga kumakausap po sa kanya na ilang mga individual na handang magbigay ng kanilang mga testimonya at ito po'y kanyang iniipon o kanyang nililikom sa kasalukuyan.
3: Kaugnay pa niyan mga kabombotster nation, kuha tayo ng mga karagdagang ulat, tinutukan ng ating news team. Si Senator Alan Peter Cayetano tinawag na sunod-sunuran umano itong si Senator Pan-Philippine Lacson sa kasalukuyang administrasyon. May report dyan si Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Genesis, inakusahan ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senator Pan-Philippine Lacson na umano'y sumusunod lamang sa dikta ng kasalukuyang administrasyon kasabay ng umiinit nilang palitan ng pahayag kaugnay ng isyo sa flood control at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, tahas ang sinabi ni Cayetano na may amo umano si Lacson at iginiit na ang mahakbang nito laban sa kanya ay bahagi lamang ng mas malaking layunin ng administrasyon. Ibinatuloy ng senador ang mga aligasyon na ang tunay umanong dahilan sa likod ng pagigipit sa kanya ay ang usapin sa bilang ng boto sa impeachment trial ng Vice Presidente at ang umano'y planong cha-cha o charter change kung saan ginagamit umano si Lacson upang hindi ang administrasyon ang masisi ukol dito.
6: But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung cha-cha or charter change.
5: Kasunod dito, sinabi ni Quijano na nagtutulong-tulong na umano ang mga kaalyado ng administrasyon upang mapatalsik si Duterte sa pwesto dahil mataas aniya ang tsansa nitong manalo sa susunod na eleksyon. Inakusahan rin niya si Lacson na isa umano sa maraming pinangakuan na papalit kay Duterte bilang Vice Presidente sakaling ma-impeach ito. Kaya't halatang halata aniya na mas nakatuon ang atensyon ng kapwa senador sa impeachment kaysa sa investigasyon sa flood control scam at ang pagbubulag-bulagan nito sa umunay napakaraming korupsyon na nangyayari sa kasalukuyang administrasyon.
6: Yung ibang politiko kasi pagtingin nila sila na susunod na presidente o napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blindside, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So doon nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung pigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon.
5: Iginit din ni Quijano na maraming alam si Lacson na katotohanan ukol sa katiwalian sa flood control scam. Ngunit hindi umano nito isinisiwalat ang lahat sapagkat ang Vice Presidente ang makikinabang rito. Sa kabila nito, Bombo Genesis, sinabi pa rin niya na kung sinundan lamang umano ni Lacson ang ebidensya at ginawa ang kanyang trabaho ng patas, maging sino man ang matamaan ng investigasyon, maaari sana umanong susuportahan niya ito sa pangangampanya sa ambisyong makaupo sa isa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno.
6: Ang problema kung dinaretso at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o ikumpanya. Mag-iipon pa ako, 'di ba? It's not too late, 'di ba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. So, don't hate Senator Lacson, but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga ang tingin niya kasi pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President.
5: Nagugat ang sunod-sunod na pagbibitaw ng mga maanghang na salita at pagbato ng mga aligasyon ni Quijano matapos na palagan ni Lacson ang umano'y paninira nito sa kanyang integridad. Ibinunyag ng senador na mayroon umanong ghost project sa Taguig kung saan nanilbihan si Quijano bilang dating kongresista at may mga handang tumistigo aniya at magbigay ng ebidensya na maaari umanong maglagay kay Quijano sa bilangguan.
7: Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Meron na ho tayong 14 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Itutuloy na ho ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa muloy flood control scam sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hulyo 27. Sa sandaling formal ng mabuo ang komite ayon kay Senator Erwin Tulfo. Sinabi ho ni Tulfo na hindi pa maaaring magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon sa ngayon dahil kailangan munang may talaga ang mga miyembro nito sa unang araw ng sesyon kasabay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Senador, kabilang sa mga unang tatalakayin ng komite ang issue ng flood control projects. Gayunpaman, inginit niyang dapat magkaroon ng mga bagong personalidad na papanagutin at hindi lamang maulit ang mga pangalan na dati nang isinasangkot sa naunang ulat ng Blue Ribbon Committee. Sinabi rin ni Senator Tulfo na magpapatupad siya ng mga bagong panuntunan sa komite, kabilang ng mas maigpit na beripikado at beripikasyon ng mga affidavit at pagbabawal sa mga surprise witness. Unang naging mas maayos sa mga maging mas maayos sa mga pagdinig Kasabay ho ng pagpapatuloy ng investigasyon, isinusulong din ng senador ang pagpasa ng Senate Bill No. 1360. Ito ho yung Master Plan for Infrastructure and National Development Act na layong bumuo ng pangmatagalang National Infrastructure Master Plan upang hindi na maimpluwensyahan ng politika ang pagpili at pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon sa senador, ang pagkakalantad ng muloy anomalya sa flood control ay nagsisilbing pagkakataon upang matukoy yaong ugat ng paulit-ulit na pagbahat mga problema na pang-imprastruktura dito sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ng senador na sa ilalim ng panukalang MIND Act, magkakaroon ng iisang pambansang plano para yan sa lahat ng mga proyektong pang-imprastruktura. Yan po'y upang matiyak na nagpapatuloy ang mga ito, anuman ang administrasyon na nakaupo at maiwasan ang pag-uulit ng mga proyekto at pag-aaksaya ng pondo ng gobyerno. Kaunglay din po niyan, iimbitahan din daw ng Senate Blue Ribbon Committee si Senator Alan Peter Cayetano at ang Philippine, ang kanyang kapatid na dating alkalde ho ng Taguig City, si General Manager Lino Cayetano sa nakataktang pagdinig kaunglay ng umano'y mga ghost flood control project dyan po sa may siyudad ng Taguig. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano, nagsilbing ang alkalde ho ng naturang siyudad mula 2019 hanggang 2022, ang humiling ng investigasyon sa mga flood control projects sa naturang lungsod na ipinatupad mula 2022 hanggang 2025. Yan po'y nagkakalaga ng hanggang sa 6 na bilyong piso. Una nang itinanggi ni Senator Cayetano ang mga alegasyon na

0: Ayan ang akusasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na ilang ulit nang nasuri ang iba't ibang ahensya ng gobyerno itong mga proyekto sa Taguig, ngunit walang umanong natukoy na ghost projects. Ayon sa senador, maging ang kanyang tanggapan ay nagsagawa rin na sariling verifikasyon ng lumabas sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Anya, regular nilang sinusuri ang estado ng mga proyekto upang matiyak na natatapos sa mga ito at napupunduhan ang mga hindi pa kumpleto. Ipinaliwanag din ni Senator Alan Cayetano ng isang ghost project ay tumutukoy sa proyektong nabayaran ng gobyerno ngunit wala namang aktwal na naipatayo o naisagawa. Kasabay nito, hinimok ni Cayetano ang Department of Public Works and Highways sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na atasan ang lahat ng district engineers at kung maaari maging ang mga local government units na kuna ng larawan at indokumento ang lahat ng flood control projects upang madaling matukoy kung may mga proyektong hindi talaga na ipatupad. Iginiit din niya na kung may mga napapatunayang ghost projects, dapat managot ang mga responsable anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno. Binigyan din pa ni Cayetano na ang mga umano'y pagtutok ni Lacson sa Taguig ay dapat ding ipantay sa pagsisiyasat sa iba pang lokal na pamahalaan na nakararanas ng malalaking problema sa pagbaha. Anya, dapat ding busisiin ang mga flood control projects sa iba pang lungsod at mga lalawigan upang matiyak na walang pinipiling lugar o personalidad ang mga imbestigasyon. Nauna na ang inakusahan ni Senator Lacson itong si Cayetano ng pagkakaroon umano ng ghost project sa Taguig kasabay ng umiinit nilang palitan ng pahayag kaugnay ng issue ng flood control at ng nagpapatuloy na impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte.
1: Samantalang bumuwelta naman ang National Bureau of Investigation sa naunang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano matapos itong tawagin si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Isang cartoon character at isang minion. Sa inilabas ng pahayag ng ahensya, sinabi ng National Bureau na hindi nito papatulan ang naturang banat ng senador at manatili itong nakatoon sa kanilang tungkulin. Ayon sa National Bureau, ang kanilang trabaho ay nakabatay sa ebidensya, mga dokumento at mga batas at hindi naapektuhan ng anumang personal na pag-atake o pagbansag sa kanila. Iginit din ng komisyon na nagpapatuloy si Director Matibag sa kanyang mandato para sa kapakanan ng publiko. Nauna rito, tinawag ni Senator Cayetano si Director Melvin Matibag na Melvin the Minion sa isang kanyang post matapos ngang i-anunsyo ng National Bureau ang investigation sa mga irregularidad na nangyari sa mga pasilidad na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa sisiyasatin po ng National Bureau ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na dati pong pinamunuan ni Senator Alan. Ayon kay Cayetano, ginagamit umano ang investigasyon upang siya ay takutin bago ang pagharap ni Director Matibag Duterte ngayong linggo. Samantala, sinabi rin ng National Bureau na patas ang kanilang investigasyon at ito ho'y nakabatay lamang sa anumang ebidensya. Kaugnay din po niyan, magpapasya na ho ngayong Lunes, Hulyo 20, ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ng motion ng prosecution magpalapas ng sampina para makuha ang bank at tax records at iba pang financial records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon sa impeachment court, pag-aralan muna ng Senator Judges ang motion matapos marinig ang panig ng prosecution at ng defense. Sa isinagawang caucus ng nitong Biyernes, tinalakay ho ng mga senador ang kahilingan ng prosecution habang sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na kailangan pa itong masuri dahil hindi pa lahat ng senador ay natapos basahin ang mga memorandum na isinumite ng magkabilang panig. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, ang mga senador lamang na dadalo sa sesyon ang makabubuto sa naturang motion. Anya, kailangan makakuha ng hindi bababa sa 11 boto ang Senado upang maipasa ang motion ng House of Representatives. Samantala, umaasa naman ang House Prosecution Team na pagbibigyan ng impeachment court ang kanilang kahilingan. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang nagsisilbing legal spokesperson ng prosecution panel, matibay ang kanilang basehan sa paghiling na maisumite ang mga dokumento. Iginit din niya na ang impeachment proceedings ay kabilang sa mga exceptions sa bank secrecy laws. Kaya maaari umanong hilingin ng naturang record bilang bahagi pa rin po yan ng mga dokumentong ilalabas sa paglilitis.
0: Sa ibang balita naman, mga kabombotster nation, muling binanata ni Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, si Senator Robin Hood Padilla, kaugnay na umano'y racist video mula sa Chinese-run state media na ikinumpara ang mga Pilipino sa unggoy. Matapos sabihin ng senador na ang mga payag at ang naging kilos ni Tariela

0: ang naging dahilan umano ng paglala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China na nauwi sa paglabas ng naturang artificial intelligence o AI video. Ayon naman kay Tariela, hindi siya ang kalaban ng senador dahil natiginiit na dapat tutukan ni Padilla ang ginawang racist AI video na anya'y pang-iinsulto sa mga Pilipino. Itinanggi rin ang opisyal ang pahayag ni Padilla na ang caricature na ginamit niya sa isang lecture ang naging dahilan naman ng paglabas ng naturang video. Paliwanag ni Tariela, bahagi lamang ng satire ang caricature na ginamit sa loob ng classroom setting at matagal na umanong natapos itong issue. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing dahilan ang naturang insidente upang ilihis ang usapin sa mga ginawa ng China. Samantala, iginiit naman ni Padilla na maging ang iba pang lahi sa Asia ay tinatawag ding unggoy ng ilang West Country.
1: Kaugnay pa rin po niyan, sinabi ho ni Senator Francis Pangilinan na hindi lamang racist at mapanlait ang artificial intelligence generated video ng state-owned media ng China na China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy, kundi bahagi rin naman ng propaganda ng Beijing upang pahinain ang visa ng 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas sa usapin ng West Philippines. Sinabi ho ni Senator Pangilinan na kasabay ng panggunitan ng 10th anibersaryo ng arbitral ruling ay lalo lamang umanong pinaigting ng China ang pagpapakalat ng maling impormasyon upang questionin ang naging desisyon ng International Tribunal. Anya, patuloy na nagpapakalat ng kasinungalingan ang China kaugnayan sa West Philippine Sea. Nauna nang kinundana ni Senator Pangilinan ang naturang artificial intelligence generated video at hiniling sa China na agad itong alisin, umingi ng paumanhin sa publiko at panagutin ang mga nasa likod ng paggawa nito. Sa naturang video, makikita ang isang unggoy na nakasuot ng barong Tagalog na kumakanta sa video okay, habang nagbababa o nagbabasa ng manuscript mula sa Estados Unidos at sa Japan. Ipinakita rin dito ang karakter na binubumba ng water cannon na anya'y malinaw na tumutukoy sa paulit-ulit na paggamit ng China Coast Guard ng water cannon laban sa mga barko ng mga at mga mangingisdang Pilipino diyan sa may West Philippine Sea. Binigyan din ni Senator Pangilinan ang kahalagahan ng pagpapalakas ng suporta ng international community sa arbitral ruling at inihalintulad ang China sa isang bully na kailangang harapin sa pamagitan ng matibay na aliyansa sa ibang bansa. Noong Hulyo, ginunita nga ng Pilipinas o Hulyo at 12, ginunita po ng Pilipinas ang 10th anibersaryo ng arbitral ruling, ang papawalang visa sa 9-line claim ng China sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. At kinilala at sinuportahan na rin ng naturang desisyon ang iba't ibang mga bansa, kabilang po dito ang US, Japan, Australia, Germany at New Zealand at iba pa. Sa kabila ng mga naging batikos ng China sa kanyang pahayag at pagbabawal sa kanyang pagpasok sa bansa noong 2023, sinabi ho ni Senator Pangilinan na hindi siya uurong sa pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas dyan sa pinagagawang karagatan.
0: Sa bahagi itong mga Bombos Nation, kuha naman tayo ng iba pang balita ang tinutukan ng ating news team. Itong Uplift Cash Assistance, aarangkada na ngayong Linggo. Mga 4Ps beneficiary naman, hindi otomatikong i-extend lahat sa ilalim ng bagong executive order. Ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. May mga report, si Bombo Isa Cotoner.
2: Sisimulan na ngayong Linggo ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport or Uplift Program para sa mga pamilyang apektado ng idineklarang energy emergency sa bansa. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, inaasahang makikinabang sa programa ang nasa 7.5 milyong household, kabilang dito ang 3.5 milyon ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. 2.5 milyon naman na mahihirap at near poor na pamilyang natukoy sa community-based monitoring system ng Philippine Statistics Authority at 1.5 milyong low income na miyembro naman ng Social Security System o SSS. Tatanggap ng one-time na 2,000 cash assistance ang mga benepisyaryo ng 4Ps at Walang Gutom Program. Samantala, makakatanggap naman ng 2,000 kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ang mga kwalipikadong pamilya sa ilalim ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. Nilinaw ng ahensya na bagaman makikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan sa pagsasaayos ng payout schedules, ang listahan ng mga benepisyaryo ay batay lamang sa datos ng Philippine Statistics Authority at hindi nagmula sa mga lokal o pambansang opisyal. Kaugnay niyan, pakinggan natin. ang tinig na nagsisilbing kalihim ng Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian.
3: Group number one, as early as Tuesday. Kasi remember, existing beneficiaries yan. 4P, some credit na yan, Tuesday ang self-imposed deadline ko, so they should see it in their land bank accounts by Wednesday or Thursday. By the way, may mga 4Ps tayo na naka-GCash na, the same applies. Yung sa walang gutom, hindi namin ma-deposit doon sa kanilang electronic benefit cards kasi food credits yun nandun. So ang gagawin namin, may schedule yan ng redemption. They do redemptions once a month. So before they redeem, we give them the 2,000 para magamit pa nila pambili ng pagkain. Now, group number two, magsisimula na tayo ng manual first round by sabay yan, especially in areas with the highest density of identified beneficiary.
2: Samantala, ipapatupad na rin ang kagawaran ng bagong executive order na nagpapalawig sa maximum na 7 taon na pananatili ng mga kwalipikadong beneficiaryo ng 4Ps. Gayunman, sinabi ng ahensya na hindi otomatikong mapapabilang sa extension ang lahat ng beneficiaryo. Mananatiling nakabatay ang kanilang pananatili sa resulta ng regular na assessment gamit ang Social Welfare and Development Indicator. Ayon kasi kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 1.8 milyong household na ang unang natukoy na maaari na sanang makapagtapos sa programa ngayong 2026. Ngunit sa isinagawang reassessment gamit ang Enhanced Social Welfare and Development Indicator, lumabas na mahigit 1.3 milyong kabahayan ang nasa level 1 at level 2 pa lamang, na nangangahulugang hindi pa sapat ang kanilang kakayahang matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng walang tulong ng pamahalaan. Dahil dito, sinabi ng kagawaran na layunin ng bagong polisiya na mabigyan pa ng sapat na panahon at suporta mga benepisyaryo hindi pa handang maging self-sufficient bago tuluyang makapagtapos sa programa. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Ngayon po, as of March 2026 kasi, nakita natin na merong 1.8 million households na maaring mag-exit na sa programa dahil na-reach na nila yung 7-year term limit. However, nung nag-administer tayo ng Social Welfare Development Indicators, nakita po natin na nasa mga 1.3 million households ang nasa level 1 pa o level 2. Yung level 1, survival level. Yung level 2, subsistence level. So, batay sa ating pong assessment, hindi pa nila kaya na tumayo sa kanilang sariling paa. Kinakailangan pa rin ng pagpapatuloy na government intervention.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
1: Meron na lamang ko tayong 29 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Abangan mamaya ang ating panayam kay Attorney Nery Colmenares, ang counsel for the families ng mga biktima ho ng extrajudicial killings. Kaugnay po ito mga kabombo dun sa panawagan ho ng U.S. na tuluyan ng mabuwag ang International Criminal Court at yung epekto ho nito doon ho sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kung matatandaan po ninyo nakatakdang ang simula ng paglilitis by November 30 o sa huling araw po ng Nobyembre. Abangan po yan mamaya. Sa iba pang mga developments, sinuportahan ni Senator Joel Villanueva ang panukalang palawakin ng kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council. Ngunit iginiit na dapat itong samahan ng mahigpit na mga limitasyon at mekanismo ng pananagutan. Yan po'y upang maiwasan daw ang mga pang-aabuso. Ayon sa Senador, kailangan makahabol ang batas sa lalong nagiging sophisticated na mga krimen o ito mga financial crimes. Ngunit hindi dapat maging dahilan ang mas malawak na kapangyarihan upang malabag ang due process at mga karapatang nakapaloob sa saligang batas. Ang Senador ho ang mayakda dun sa Senate Bill No. 1983 o 1983 na naglalayong amyendahan ng Republic Act No. 9160. Ito ho yung Anti-Money Laundering Act. Sa ilalim ho ng panukala, palalawakin ang kapangyarihan ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang na ang otoridad na magpalabas ng transaction suspension orders, administrative freeze orders at subpoena. Gayun din ang pagpapalawak ng saklaw ng mga taong kailangang sumunod sa kanila. Kasama rin po ang mga negosyong kailangang sumunod sa anti-money laundering law. Kabilang sa mga isa sa ilalim sa compliance, ang trust and company service providers, mga bugad at mga accountant na sangkot sa ilang financial transactions, online gambling operators at virtual asset service providers. Kasabay nito ay sinusulong din ng panukala ang pagdaragdag ng mga predicate offenses doon ho sa money laundering. Kabilang na ho rito, yung tinatawag na cybercrime, environmental crimes, agricultural and economic sabotage, at online sexual abuse and exploitation of children. Inihain po ang naturang panukala magkakabombo matapos ng muling hilingin ng Anti-Money Laundering Council ang karagdagan pang mga kapangyarihan upang pansamantalang ipahinto ang mga kahinahinalang transaction at tuluyang i-freeze ang mga pinaghihinalaang criminal assets kahit wala pang court order. Ayon sa konseho, mahalaga mga myanda bago ang Financial Action Task Force yung pong fifth round of mutual evaluation ng Pilipinas na nakatakdang ang ganapin sa 2027. Gayunpaman, binigyang diin ni Senator Villanueva na ang anumang kapangyarihang mag-freeze ng mga asset o mag-suspindi ng transaction nang wala pong paunang pahintulot ng hukuman ay dapat malinaw ang limitasyon. May tinaktang panahon daw na nakabatay hus sapat at na legal na factual basis at na tiling saklaw ng judicial review at oversight pa rin ng Kongreso. Idinagdag pa ng senador na dapat manatiling umiiral ang mga safeguard na nakasaad sa anti-money laundering law. Kabilang ho dito ang iba pang umiiral na batas at mga desisyon ng Korte Suprema. Yan ho'y upang matiyak na hindi magagamit ang batas laban sa mga inosenteng individual, lehitimong negosyo o kung hindi man yung pong maging sa mga kalaban sa politika.
5: Samantala, bago ang iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, iyan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pear Syrup may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chickitings with proper diet and exercise. Meron pang lysine, may taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat compliment sa height nila, proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa iba pang mga development ho tayo, magkakaumboy, sinusulong ko ngayon sa mataas na kapulungan ng panukalang batas na naglalayong gawing pangunahing opsyon ang digital payments sa mga transactions sa gobyerno upang mapabilis ang pagbabayad ng mga bayarin at ang pamamahagi ng pundo sa publiko. Sa ilalim po ng Senate Bill number 2330, ito hong tinatawag na E-Bayad Act. Inihain po ni Senator Christopher Goh o obligahin ng mga ahensya ng gobyerno, mga government-owned and controlled corporations, local government units at mga state universities and colleges at iba pang saklaw ng batas na tumanggap po at gumagamit ng interoperable digital payment systems sa collection at paglalabas ng pondo. Saklaw ho ng digital disbursement ng pagbabayad ng sahod, allowance, honoraria, cash assistance at iba pang mga gastusin ng gobyerno. Habang uobligahin din na magbigay ng digital payment options ang pagbabayad ng buwis, permit o mga permit, fees, mga toll at iba pang collection ng gobyerno. Nakasaad sa panukala ang paglalabas ng electronic official receipt o yung pong digital proof of payments upang mapalakas ang transparency at mas madaling ma-audit ang paggamit ng pampublikong pondo. Kasama rin sa panukalang pagbibigay ng insentibo sa mga lokal na pamalaan upang hikayatin ang malilit na negosyo gaya ho ng mga sari-sari store, mga market vendor at mga food stall owners at mga tricycle driver na gumagamit po ng digital payment system sa kani-kanilang transaction. Upang matiyak ang seguridad ng sistema, inatasan din ng mga payment service provider na sumunod at sumunod dun sa umiiral na batas sa data privacy at cybersecurity. Habang mananatili ang kapangyarihan ng Commission on Audit na magsagawa ng post-audit sa lahat po ng mga digital transactions na may kinalaman sa pondo ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng mga ahensya ng pamalaan ng hanggang sa 3 taon upang ganap na maipatupad ang digital payment system batay huyan sa kanilang kahandaan. Magpapataw naman ng multang 200,000 pesos hanggang 2 milyong piso at pagkakulong ng 2 hanggang 10 taon o pareho sa mga lalabag sa mga provision ng panukalang batas at sa mga regulasyong ipatutupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, may paalala din po ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban ho sa ilegal na gumagawa at pag-imprenta ng peking pera. Sa ilalim po ng Circular No. 829, Series of 2014, ipinagbabawal ang paggawa, pag-imprenta, pamamahagi o paggamit ng handbill, advertisement, placard, card o anumang bagay na may larawan, kopya o kahawig ng legal o legal tender na salaping papel ng Pilipinas nang wala pong pahintulot mula sa Bangko Sentral. Babalahon ng ahensya ang sinumang lalabag sa naturang regulasyon ay maaari pong mapatawan ng parusang pagkakulong mula 5 hanggang 10 taon. Samantala, nilinaw naman ng Bangko Sentral na tinatanggap pa rin ng mga transaction ng mga perang papel at polymer banknotes na kahit na may tupi o kung hindi man yung pong mga banknotes na may gusot. Gayunpaman, pinapayuhan ng publiko na huwag plantsahin o huwag kong ilagay sa sobrang init o malamig na lugar ang pera upang hindi po ito masira. Ipinagbabawal din ng Bangko Sentral ang pagsusulat o pagmamarkal ng pera, labis na panglukot, paggupit o pagbubutas, pagstaple, pagdikit at iba pang paraan ng pagsira sa paper bills. Ang mga lalabag dito ay maaari pong patawan ng multa na hanggang 20,000 piso, pagkakulong ng hanggang sa 5 taon. Alinsunod yan sa Presidential Decree No. 247, yan ho yung tinatawag na anti-mutilation law.
0: Samantala, tiniyak ng Department of Trade and Industry na wala pang inaasahang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin at basic commodities sa kasalukuyan sa kabila yan ang umiiral na tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang manufacturers na naghahain ng kahilingan para sa price adjustment, kaya nananatiling walang price increase sa ngayon. Ipinaliwanag pa ng kalihim na bagamat may posibilidad na tumaas ang presyo ng langis at iba pang produktong petrolyo sa bukas, wala pa umunong sapat na batayan upang magpatupad ng dagdag presyo sa mga pangunahing pangangailangan.
1: Meron na lamang ko tayong 22 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kasabay ho ng panalo ng Spain kanina mga kabombo dito ho sa World Cup. Bago hong kampiyon sa World Cup 2026. Nakausap po natin ang ating correspondent dyan sa may bahagi po ng Spain, si Maria Edsel Lamparero Lopez. Isa po siyang nurse na nakabase doon sa Spain. Magandang araw ho sa inyo, ma'am. And welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Tayo po yung napapakinggan, napapanood sa ating 32 stations nationwide.
6: Hello po, buenos dias, good morning, Bombo Radio Philippines.
1: Good morning, magandang umaga ho sa inyo. Anong oras ho ngayon dyan sa inyo and kamusta po yung celebrations, ma'am?
6: Alauna po, alaunan 38 ng umaga dito sa Madrid, kasi dito ako ngayon. Yung celebration, tuloy yung celebration, marinig mo kung lalabas ka sa bahay, marinig mo yung mga sigawan ng mga tao, yung paggagamit ng mga tambor o at saka mga turutot po. Yun ang kadalasang ginagamit dito ng mga Spanish kapag may nanalo sa kanila sa larangan ng sports dito sa Espanya.
1: Ano yan? Wala na pong tulugan simula kahapon o simula kaninang madaling araw?
6: Walang tulugan mula kanina kasi nga dito sa Spain, 6 hours ahead kayo dyan. So alas 9 ng July 19 kanina ng gabi, dito sa Espanya yung start ng laro. So naka-live. So from that time until now hanggang bukas na yan, kahit bukas is Lunes na, yung mga tao dito kapag magselebrar sila ng victory ng kapanalunan ng Team Spain, talagang walang tulog-tulog na. Dire-diretso na yan. Lalo na dito doon sa center of Madrid. Mm-hmm. I am like 10 minutes away from the center of Madrid kung saan yung tambakan o kung saan nag-celebrate ng lahat ng mga Spanish community. At sa kanilang Spanish community, of course, Filipino community na maraming Pinoy dito sa Spain po, sa Madrid.
1: Mm-hmm. Ma'am, just for context lang, kasi sa Pilipinas, tayo mahilig tayo sa boxing, sa NBA or sa basketball. Diyan po sa may Spain, gaano kalaki ang football sa kanila?
6: Dito sa Spain po, para sa kanila, yung football, ang pinaka-the best at pinaka-hinihintay nila kung may laban yung mga teams nila, lalo na sa national, international category. So dito sa Spain, mga bata pa lang, binibigyan na yan ng chance ng mga school na magkaroon ng proper training yung mga bata. So ikaw na mismo, yung parents mismo ang nagsiselect kung saan banda o anong sports yung papasukan, yung gusto mong pasukan ng anak mo. So dahil sa sikat na sikat dito yung football sa Spain at saka yung pinaka-best at saka mga highest earner dito ng mga players ay sa sports ng football. So kadalasan sa mga bata saka mga parents mismo, gusto nila maging futbolista yung mga anak nila. So from the beginning, from the bata pa lang, talagang pinapapasok nila sa mga academy na nagtuturo ng football po.
1: Mm-hmm. Kaya pala yung isa sa mga player ngayon ng Spain, ma'am, yung superstar nila, no? Batang-bata, 18 years old nung pumasok siya, and then dyan na siya sa may US nag-birthday, habang gumugulong yung World Cup. Pero yung mga Filipino naman, I understand, hindi tayo gaanong sa football, pero marami pa rin sa atin ang talagang nagkaka-interest sa football. Pero yung mga Filipino community, nakikibahagi din po kayo sa mga celebrations ho dyan ngayon?
6: Hindi mo po maiwasan na ma-contaminate ka ng celebration nila. Kasi nga, dito, kapag ma-celebrate yung Spain, talagang todo bigay. So, kapag makita mo na at hindi ka na dito sa Espanya, kahit tira ibang lahi ka nandito ka sa Spain, talagang makontaminate kanila sa kanilang sa kanilang damdamin na masaya at saka nag-celebrate at saka excited na nakuha yung nakuha yung tropeyo ng FIFA World Cup 2026. So hindi lang mga taga-Espanya, hindi lang mga Spanish, pure blood Spanish yung nagse-celebrate. Nagse-celebrate din mismo po yung mga tao galing sa different part of the world na dito nagtatrabaho at na ninirahan sa Espanya. So yung mga Pinoy, kasi ang daming mga Pinoy dito, so they are also celebrating yung victory ng Spain.
1: Ang sabi nga ng mga analyst, ang Argentina ay mostly Spanish din, ano? So parang yung laban nila parang labanan sa pagitan po ng mga Spanish. Pero sa inyo sa ngayon dyan, ano pong mga celebration na nakatakda or naka-schedule ngayon po at World Cup champion ng Spain?
6: Oo. So, from today, dahil sa nalaman na natin na yung Espanya ang naging champion sa World Cup, FIFA World Cup 2026. So from this moment, tuloy-tuloy na yung celebration. Bukas, may mga expected na na celebration these days. Lalo na kapag bumalik dito yung Team Spain, talagang may may mga parade yan. Lalo na kapag manalo yung Team Spain sa European Man or World na na Copa, talagang may celebration yan at saka parade at saka post-victory party na ginaganap dito sa Madrid mismo, sa center, sa capital city of Spain.
1: Diyan ho sa Madrid in particular, ma'am, may mga viewing areas ho kayo dyan? Yung open ba sa public?
6: Oo. So kanina, naglalagay ng 10 biggest screen all around the Espanya. Ang Spain nagbigay ng free viewing sa mga manonood. Maliban dyan, yung mga bar dito, kasi mahilig yung mga Spanish mag tomar algo, ibig sabihin ay mag-drinks, inom ng alak, inom ng beer, inom ng mga kung anong gusto nilang inumin. Mahilig yan ang mga Spanish, lalo na after work or after lunch. May mga open yung mga dito, yung mga bar na tinatawag. So sa mga bar na yan, dito sa akin, sa La Ilipa, maraming mga bars dito na nag-open kanina at saka may previewing sa mga customers nila. So makikita mo na kahit hindi ka pumunta doon sa sentro kung saan ang daming nag-celebrate doon at saka pinakamalalaking screen na previewing na in-install yung Espanya. Kahit hindi ka pumunta doon, mapipil mo pa rin yung celebration dahil sa mga bars dito na puno ng mga tao na nanonood at saka nagse-celebrate ng kapanalunan ng Espanya.
1: So mula ngayon, bagaman nababanggit niyo kanina na alauna pa lamang madaling araw pa lamang diyan po sa inyo, wala na talagang tulugan hanggang bukas kung saan na inasang magkakaroon pa muli ng mas malawak na celebration.
6: Oh, dahil sa Capital City tayo, kahit walang celebration po dito sa Madrid, yung mga tao dito na walang pasok kinabukasan, kahit may mga pasok pa, mahilig sila magpunta sa mga disco, punta sa mga bars, magkipag-date sa kung sino nila ang gustong ipag-date. So lalo na ngayon dahil sa nanalo na yung Spain sa FIFA World Cup, mas maraming tao at saka walang tulugan na yan. Makikita mo mamaya kahit bantayan mo sila, walang tulugan na yan hanggang kinabukasan. Hanggang bukas ng umaga until upcoming days na hanggang dumating yung mga team Spain po dito sa Madrid.
1: Maging kayo ay parang talagang excited din, ma'am, no? So maraming salamat for joining us ngayon pong madaling araw ho dyan sa inyo, launa ho ng madaling araw. By the way, taga saan po kayo dito? Baka may mga gusto ko kayong batiin ng mga kamag-anak po dito sa Pilipinas, Amedsel.
6: Oo. Taga Iloilo po ako. Binabati ko diyan yung mga kamag-anak ko sa Iloilo at saka diyan po sa Paranaque. Marami akong tito, tita diyan. So binabati ko kayo. Happy viewing po sa inyong lahat diyan.
1: Sige, maraming salamat. From time to time, ma'am, makiki-update pa rin kami diyan, ano? Lalo at yung nababanggit ka ninyo, bunggang celebration, ang grandeng celebration ngayon ng Spain. Amedsel.
6: Yes po. Oo, welcome po. Anytime.
1: Thank you, ma'am. Ang ating pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa May Spain, magkakabombo, si Ma'am Maria Edsel Lamparero Lopez, isa po siyang nurse na nakabase doon sa Spain. Sabi nga niya kanina, ang grandeng celebration, wala hong tulugan hanggang ngayong araw kung saan ay nasaan pang mas malawak yung pumagiging celebration dahil sabi nga niya kanina, ang football ang pinakamalaking sporting event diyan sa may part ng Spain. Even sa buong Europe, ano? Even sa American continent, mga kabombo, talagang malaki sa kanilang Spain. Kung gaano kalaki sa atin ang boxing saka basketball, ganun din po kalaki sa kanila ang football, lalo ang FIFA World Cup. Kaugnay din po niyan, mga kabombo, kung babalikan po natin kahapon, nasungkit po ng England yung ikatlong pwesto o yung bronze. Kasi batay po sa panuntunan ng FIFA, mga kabombo, sa World Cup, ang champion ay automatically gold ho yan. Yung matatalo doon sa finals ay automatically silver medalist. Pero ang dalawa kong maglalaban ho dito, yung tinalo ho ng dalawang champion at silver medalist, sila po yung maglalaban para po sa bronze. Kahapon nangyari po ito and ang England ang nanalo. So nasungkit po ng England ang ikalawang pwesto sa FIFA World Cup. World number 3 na po ngayon ang England. May update naman po dito ang Bombo Radio Tacloban dahil nagdiriwang po ang England matapos ng masungkit ang kanilang bronze na pwesto sa FIFA World Cup 2026.
7: Nagmisto lang malaking selebrasyon ang nangyari sa England matapos nitong talunin ang France sa score na 6-4 para sa ikatlong pwesto ng FIFA World Cup pa. Ayon kay Bombo International News correspondent Vince Picondo mula sa Liverpool, alas 10 ng gabi sa England, isinagawa ang naturang laban kung saan sa first half pa lamang ay malaki na ang naging kalamangan ng England laban sa France. Dahil sa panalo, hindi magkamayaw mga football fans na nagsama-sama sa mga pub at watch parties. Ayon pa kay Picondo, marami ang nagsasabing ito na ang pinakamagandang kampanya ng England sa FIFA World Cup sa nakalipas na 60 years o mula pa noong 1966. Sa Liverpool, naglagay pa ng malaking projector sa mga parke upang makapanood ng sama-sama ang mga residente habang sinasamantala ang magandang panahon. Punuan din ang mga pub at bar na naglagay ng malaking telebisyon sa loob at labas ng kanilang mga establishmento upang makahikayat ng mas maraming manunood. Karamihan sa mga taga-suporta ay sinasabayan ng pag-iinom ng beer ang panunood ng laban kaya malaki rin ang naging kita ng mga negosyo dahil sa dami ng mga taong lumalabas upang makiisa sa pagdiriwang. Bukod sa panunood, naging aktibo rin ang sports betting sa naturang laban. Hindi lamang ang mga mananalo ang tinatayaan, kundi maging ang mga eksaktong magiging score ng laro. Ngunit, hindi umano inaasahan ng marami ang naging resulta, pero may iilan pa rin na nakapag-uwi ng malaking premyo matapos mahulaan ang tamang score. Ayon pa kay Picondo, legal naman at may pinapatupad na regulasyon ng sports betting sa England. Maaaring tumaya ng 5 pounds o humigit kumulang 415 pesos hanggang 20 pounds o nasa 1,659 pesos. May mga promosyon din kung saan ang sino mang makakatama ng eksaktong score ng laban ay maaaring manalo ng hanggang 500 pounds o tinatayang 41,484 pesos sa pamamagitan ng mga lisensyadong betting outlets o online platforms. Gayunman, sinabi ni Picondo na hindi siya tumataya sa naturang laban. Aniya, mas pinili niyang tumaya sa lottery kaysa sa pustahan sa football. Sa loob ng 17 taon niyang paninirahan sa England, personal niyang nasaksihan na kung paano nagkakaisa ang mga taga-Britanya sa bawat FIFA World Cup at kung paanong nagiging malaking bahagi ng kanilang kultura, ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay ang football.
8: Punuan, kumita ang mga pubs dito sa England dahil ang daming mga nanood na tao, ang daming lumabas. Ito talagang FIFA World Cup ang pinakinaabangan dito na nangyayari lang ito kada 4 na taon. In terms of patriotism, isa ito sa talagang makikita mong sila united.
3: Yes.
8: Kapag kumakata, pag pupunta hardball sa mga pub, pag nananalo or kahit nakaka-score pa lang, yung kanilang mga emotion talagang
3: lumabas. Yes, yes.
8: Para sila, parang sila mismo yung nanalo. Napakagandang tingnan yung teamwork and support.
7: Ang bahagi ng pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Bombo International News Correspondent Vince Picondo. At yan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information on Basta Radio, Bombo.
1: Ako tayo sa mga balita dito ho sa ating bansa, mga kabumbo. Ang atin ito coalition, kinundena yung artificial intelligence video ng China na muno'y nang iinsulto sa mga Pilipino. May update ho dyan, exclusive report ng Bombo Radio Rojas.
9: Kinundinan ng atin nito koalisyon ang AI-generated video na ilabas ng state-run media ng China na naglararawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na ayon sa grupo isang anyo ng racism, dehumanization at kawalan ng respeto sa digdigdad ng mga Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radio kay Kayla Meneses, National Chairperson ng Akbayan Youth at member ng atin ito koalisyon, sinabi niya nga ang ganitong uri ng propaganda ay lalo lamang nagpalala ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Meneses, hindi nakakatulong ang paggamit ng AI-generated content na may mapanlait at mapanghamak na mensahe sa pagpapabuti ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa halip, lalo lamang umano itong pinalalalim ang hidwaan at pag-udyok ng diskriminasyon laban sa mga Pilipino. Binigyan din niya ng usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat Pilipino lalo na ng kabataan na may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon at paglaban sa disinformation at propaganda. Nanawagan din si Meneses sa mga kabataan na huwag matakot na ipahayag ang kanilang tinig at panindigan ang katotohanan, gayon din ang pagtatanggol sa soberanya at dignidad ng Pilipinas.
10: And this kind of activities po, no, yung pagpo-post ng AI deepfakes na very racist, no, against sa ating mga kapwa natin Pilipino, lalo na po yung mga Pilipinong mangingisda, ay isang pagpapakita ng desperate move ng China over our winning peace, no, sa arbitrary ruling.
9: Mula rito, simpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
0: Mga Pinoy naman sa Qatar, muling nabalot ng pangamba matapos na itala ang pinakamalakas na pagsabog kasunod ng pagpapaulan muli ng missile ng Iran. May report dyan ang Bombo Radio Iloilo.
11: Muling nabalot ng pangamba ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Qatar matapos ang dalawang magkahiwalay na pag-atake ng missile na inulunsad ng Iran madaling araw ng Biyernes, Hulyo 17. Ayon kay Bombo International Correspondent Joseph Rivera, tumunog ang mga warning siren sa kabiserang lungsod ng Doha bandang alas 3:28 ng madaling araw at umuling umalingaungaw bandang alas 6 ng umaga. Sinundan ito ng malalakas na pagsabog sa himpapawid habang hinarang ng air defense system ng Qatar ang mga paparating na missile. Kinumpirma ng mga otoridad sa Qatar na matagumpay nilang na-intercept ang mga missile. Gayunman, isang bata ang sugatan dahil sa mga debris at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Wala namang naitalang nasugatang Pilipino sa pinakahuling insidente. Dahil sa panibagong pag-atake, muling nabuhay ang pangamba ng mga OFW na matagal nang namumuhay sa ilalim ng banta ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Patuloy namang pinapayuhan ng mga lahat ng residente na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at manatiling alerto sa anumang emergency.
12: Matapos ang apat na araw na pananahimik ng mga pag-atake ng Iran sa mga infrastruktura ng US Armed Forces sa Qatar ay nagulantang ang mga Pilipino matapos na magpalipad ulit ng mga missile ang Iran patungo sa Qatar at ito po ay na-intercept naman ng Qatari Armed Forces. Subalit yung alarm ay siyempre nagpagising sa lahat ng Pilipino at isa ito sa mga pinakamalakas ng mga pagsabog na aming narinig, no?
11: Si Bombo International Correspondent Joseph Rivera. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
13: Bombo Business News!
1: Bago tayo magtapos sa ating newscast, mga kabombo, maghimpit muli ng sinturon dahil magkakaroon muli ng price hike sa mga produktong petrolyo epektibo bukas. Meron po tayong double-digit price hike, mga kabombo, nakaamba. Batay po yan sa initial na datos na nilabas ng Department of Energy. Ang diesel ay nasaan pong tataas ng 10 piso hanggang 11 piso kada litro. Ang gasolina ay nasaan pong tataas ng 3 pesos hanggang 4 pesos bawat litro. Ang kerosene, inasahan pong tataas ng 11 pesos hanggang 12 pesos bawat litro. Inuulit po natin, para po sa mga viewers, makikita ho ninyo sa inyong mga screen, ito hong summary ng pagtaas, mga kabombo. Ang diesel, yan po inaasahang tataas ng 10 pesos hanggang 11 pesos bawat litro. Ang gasolina, yan po'y tataas ng 3 pesos hanggang 4 pesos bawat litro. Ang kerosene naman, itong pinakamalaki, 11 pesos hanggang 12 pesos ang bawat litro na inasan po nitong itataas. Dahil po dyan, ang projected outcome po ng panibagong pagtaas ay mga sumusunod. Ang presyo po ng gasolina, mga kabumbo, yan po'y inasahang maglalaro, o ang presyo ng diesel, unahin po natin ang diesel, inasahan po maglalaro na ng 88 pesos and 59 centavos hanggang 89 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang gasolina, pagkatapos po ng pagtaas, posibleng aabot na po ito ng 82 pesos and 59 centavos hanggang 83 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang kerosene, yan po'y maglalaro ng 135 pesos hanggang 136 pesos bawat litro. Inuulit po natin, ang presyo ho ng diesel, yan po inasang maglalaro ng 88 pesos and 59 centavos hanggang 89 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang gasolina, yan po'y 82 pesos and 59 centavos hanggang 83 pesos and 59 centavos bawat litro. Ang kerosene, inasan po maglalaro ng 135 pesos hanggang 136 pesos bawat litro.
13: Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ang ating pong ibabahagi sa inyo yung pong resulta ho ng trading noong nakalipas na araw ho ng Biyernes, mga kabubuang. Huling trading, o huling araw po ng trading, itong nakalipas na Linggo. Pero magkakaroon muli ng pagbabago ngayong araw. So, ang tabay lamang po sa Bombo Radio Philippines. Pwede po ninyo kaming subaybayan sa www.bomboradio.com at iba pang social media pages ng Bombo Radio at Star FM. Ang isang US dollar, katumbas po ngayon ng 61 pesos and 59 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ang 7 pesos and 86 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 47 pesos and 80 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ang 16 pesos and 42 centavos. Ang isang Euro naman, katumbas ang 70 pesos and 55 centavos. Batay ho yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, mga kabumbo. Pwede po ninyo subaybayan ang ating mga 32 stations nationwide gamit ang kanilang social media pages tulad po sa Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. And dyan sa may Visayas area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo Province at makadaming lugar, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din ho sa may probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa probinsya ng Aklan, nariyan pong Bombo Radio Calibo. At sa Leyte area, mga kabombo, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
0: Bago tayo magtapos, mga kabombo at Star Nation, narito sama-sama tayo manalangin ng Oratio Imperata for Deliverance from Calamity.
14: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
15: Like mo! Share mo!
16: Basta Radio! Bombo! Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.